abaana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munyaffe biikira Maria essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalingerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, songa gwe ensibuko y'obulamu bwe owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanike ekya Katonda. Wambaatira ensi yonna, era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe Maria ejjudde eneema, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuyisa wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana w'ali omu yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuba Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adde ogwa Katonda Pati omuyisa wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereza akatiko omutukuvu, n'okusonyiwa okw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu.

0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yohana.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti, mbagambira ddala mazima nti, mwe muliwooba mulikaaba ensi yo ng'esanyuka. Mwe mulikabirirwa naye okukabirirwa kwammwe kulifuuka essanyu. Omukazi ng'azaala akabirirwa nnyo, kubanga entuuko ze zituuse, naye bw'amala okuzaala omwana nga takyajjukira bulumi olw'essanyu. Kubanga omuntu azaaliddwa mu nsi, nammwe nno kaakano munakuwadde nnyo, naye ndibalaba ogwokubiri, emitima gyammwe ne gisanyuka, essanyu lyammwe tewaliba alibamalako. Ku lunaku olwo muliba temukyetaaga kumbuuza kantu. Ebigambo by'evangeri eno bikomye wano.
1: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Abooluganda baagalwa, essomo lyaffe ery'olwaleero erisoose mu bikolwa by'abatume, tulabye Pawulo ng'ali e Korinti. Omukama nga bwe yamugumya aleme kutya, era Pawulo yeesiga Omukama. Omukama n'amuyamba okusobola okugwamu okutya. Abo abaali bamuyigganya n'ayongera mu maaso omulimu ogw'okuyigiriza. Era naye mu newakubadde yali abonaabona oba abonyaabonyezebwa, naye omukono gwa Katonda yagulaba nga Omukama amuyamba mu kuyigiriza kwe. Evanjiri yaffe ey'olwaleero evudde mu Yohana 16. Tulidde Yesu ng'atugamba nti, mbagamba mazima mulikaaba, muliwooba ensi yo nga esanyuka, naye ennaku yammwe egenda kuvaamu essanyu. Yesu yatunuulira abayigirizwa be bwe yali ng'ali ku kijjulo ekisembayo ng'anaatera okugenda, ng'alaba mpozi n'okunakuwala banakuwadde, n'abawa ekikubagizo naddala ng'abasuubiza okujja kwa Mwoyo Mutuukirivu. Omukubagiza Mwoyo eyali ow'okubalambika. Ate ekirala, Yesu era yayongera okukakasa abatume be nti newakubadde yali agenda, naye yali wakuddamu okubeeyoleka. Anti era yabagamba nti, sijja kubaleka nga bamulekwa. Era yabagamba nti, nja kusigala nammwe okutuuka ensi okuggwaawo. Omukama ennaku n'ebizibu abatume be baalina okusanga yabigerageranya ku mukazi azaala, n'abalaga nti, nno omukazi ng'azaala aba n'ennaku nnyingi, aba n'obulumi bungi, naye bw'amala okuzaala omwana ennaku aba takyagijjukira, abeera mu ssanyu. Awo nno mu ngeri emu n'abatume bwe batyo baalina okuyita mu bizibu basobole okutuuka ku buwanguzi. Abooluganda baagalwa, katunuulire bulijjo okubonaabona kwe tuyitamu nga ekkubo erituyamba okunywera mu Bukristu bwaffe, era tubeere nga tukimatidde bulungi nti, nno mu bizibu byonna bye tuyitamu n'okubonaabona, tuba tulindirira obuwanguzi Omukama bw'aleeta. Awo nno bulijjo tweteeke emikono gy'Omukama, tubonerere bulungi ebibi byaffe, tweteeke mu mbeera entuufu ey'obukristu bwaffe, tusobole okubeera abawanguzi. Matiya Mulumba yava Busoga n'atuuka kuno n'ali obwami, ate n'abeera omwami omulungi eyalwanyisa obukenuzi kubanga yali mwami wa mazima. Ekirala, yalina abakazi bangi ng'omwami

0: kaimba kaweleze kabasa. Kaweleze.
1: Kaimba, njagalo kaweleze kwa na Uganda mwena jemuli, nti mjewale jemutu saa kengalo, na dala mwabakede kufamazi center. Okugula wensigo, mwewale nyomo musingira dala.
0: Mwaka
1: wuza kumagezi, nukufuna kumagezi. Kusegeira. Joba ndo ya gana kagende si jaka genzayo.
0: Nawe.
1: Ngokende kufamazi center. Jeje kujeyo. Kujeyo. Weita mgezi.
0: Kaimba sa Eddie Kenzo. Baka ita. Tue ya gale. Katutuziza kudachika. Kumina bidi yezaka ita kusawe bidi. Kaimba.
1: Ngoko kena to inamu manyi.
0: Kaimba madi ya gale wika wili. Ene
1: siku kwe mazamu. Mucharo. Si jaka mweleza.
0: Ye gundi ya laidi.
1: Ani.
0: Ono ya laidi. Yala yuka ya.
1: Sina mulaba.
0: Yala hide. Yala hide gema ya.
1: Mfana nyebinje nyonga saa mulabi yeko.
0: Sina
1: mulaba.
0: Munange sina mulaba. Ate mulaba munsonga andala.
1: Kana la hira sina mulaba. Kubange mfana nyebisinga wanubabirese biyawa kaba kaba la hide. Nasi mulaba.
0: Eka kati Emmanuel Chiyimbo wabu koto Midwest. Emmanuel. Ne abachara ababiri luwachi ya sara uwa
1: mweba atibawa amba gatanya
0: chichi
1: basu lane balengeza
0: na hiyo atina abachara ababiri kasoro kale ya aruna asoburo kujena
1: aruna tuku inako buzibu naba naba doba letu
0: atendo muna yeye ya lesomu
1: tena leto ato chiteke debulu unji
0: mchara
1: tengo mchara yamba debulu unji mama chotera ya nyumie banangi. Nze sigobera nnyo nsonga za mwami kasolo oyo naye za mama kyotera. Tezo nazigobera dene mpitawo.
0: Naye abakyala tebazize nnyo na bami babwe. Balese bana.
1: Single motherhood, single motherhood.
0: Mupala bete ba single mother
1: oleka. Single motherhood, fuse single mother.
0: Babi, honorable Ivan Cheyune uno yaze nowe uwe.
1: Na, yaze nowe uwe yaze na mwana.
0: Yaze no mwana ne mchala uwe.
1: Ne mchala uwe.
0: Bombi yaze na buku.
1: Abakyala abasinga nga ba single motherhood. Kumanga kati nalabye? Gundi ya lese ono ono ono.
0: Ani?
1: Ono. Zahara ya lese.
0: Zahara luirika.
1: Hey.
0: Alino mwami?
1: Ati mbuza ya lese.
0: Sahara bie.
1: Kandabwe. Ndabwe mchalo mlala kwe mbuza. Brenda nabu Kenya ya lese.
0: Ewo ya alina neruli na mulaba.
1: Ya lese.
0: Simanyo wakati ya zina ya. Ati kati ya miaketa ndinge ndo kuita u.
1: Hey.
0: Ngorusi mwe chance.
1: Ameri ya chambade ya lese.
0: Bulija reta. Na ye kuruno samura.
1: Ate Shami Malende ya lese.
0: Alina. Shamimu Malende uno kwatuka ku parliament na endo zayaze na obata atawe
1: ate nabakoba
0: bamuganda
1: nabakoba yalese
0: samulabye na alina na yate ye
1: mwami chimuchala che yalese omwami abami
0: abachala basinga te balese bami
1: chichi
0: baze na batata babwe
1: o balese mba campaigning manager
0: oba Nkeretanyi ya lesi.
1: Nkeretanyi ya lesi.
0: Ya zeno.
1: Atono mwano mtu.
0: Abachara wimbadi nyangalu kusingo kumamu.
1: Abachara wunabali wano single, single handed ile. Yechiri echo.
0: Ruthi katushabe. Ya lesi entiba di.
1: Ya lesi ani.
0: Na yeti ya lesi mwami. Ya lesi entiba wa district.
1: Chorava. Nabami ya abamu tebali sebachara ba. Wuna libo kabanda chite ya zeno uwe. Naleta yinu sikakande. Atu adetu wakaru mwama njirao.
0: Abantu abamu tebagala kulaga family zaabwe.
1: Lwaki?
0: Obimanyi
1: ebyobufuzi.
0: Nedda.
1: Tota wana
0: kujamu yabu. Sinyango omuntu nga nakole ekizibu.
1: Bera yoli memwanyi zo.
0: Asokera kubana na mchala.
1: Wano obo yingide public office.
0: Nga mchala abayo to omugami abayo to kunumba nyo nayi.
1: Nawe to jidajira gundi nsongezo. Abachala bonna wana abanyirira bebikiride bulungi.
0: Na yete bali na bami.
1: Ube bitabo na bami te bigato. Jukira kali akayimba kagundi.
0: Honorable John ni George Musisi ye yaze na mama we.
1: Oba sente ne na bami te bigatta. Jukira kali akayimba ka Fred Sebata.
0: Kaliwa.
1: Titebereza nyumba jewezimbira. Kamu kumirango mwana ulubara.
0: Tebigatika.
1: Chokojaka wasajaye.
0: Tebigatika.
1: Na ye.
0: Tunulira abachala
1: bwana abanyi. Mchala anyirira bwati. Katusime. No we washema. Yaze na baga yenga ya black.
0: Dai.
1: Basta maze na abami bamune.
0: Ate muna abami boba alisa abachala. Naye abachala tebale seba
1: kami. Tatu wale semami. Kwa kati wano mbande ndaba.
0: Singa baziboka.
1: Mbande. Mbande desire mhoze. Yalese. Ndaba wano desire mhoze. we Kiboga.
0: Muhoza.
1: Muhoza? Teyalese.
0: Teyalese.
1: Nye teyalese. Ndabe chipana jivalese chini.
0: Kati ya utemunye gira basajja balese babiri babiri.
1: Rogers biyabaka maa.
0: Wagaseo.
1: Ndabe.
0: Na basi inga basi. Ojana bana. Abana wabaza alamu chiti.
1: Nyeri njagalo kuburi. Omuntu alemedde ku mulembe. Bamu ita Amelia chambade. Ula wea yambade ngowe kuminesatu. Na babole ba mutadde nabo mama chambadde ba mutadde ne Brenda na bukenyi
0: nenga Brenda na
1: bukenyi weru mwana mutonyo kino sanya si kya kubiri
0: kya kubiri ne myaka si
1: ye ne bolaba mama Amelia bwe yambadde katona amusinge
0: ya mchala cha imiridde
1: o chimanyi mama katona asinge na ne Shamimu
0: Shamimu marende
1: hii mukwambala design is yet at deco mujikana na mukovid ba minister bonna bajanga besudde ko buvi
0: nenga
1: yee sibonga yasi bye pesa
2: Kuchogera kuchi, kuchogera kuchi. Ensonga nyingi zibaabo, n'okukubaganya ebirowoozo ku mbalaza ne ku social media wonna kuba kungi nnyo. Naye gw'okyogera kuchi, kyogereko n'obuvunaanyizibwa tumanye w'oyimiridde. Okyogera kuchi mu programu Sagala Galamidde.
0: Ebimu ku mubaka wo byagenda okufuna mu Paalamenti. Eyalayidde n'oyo agenda okulayira olunaku olwaleero. Emiliyoni bisatu mu 15 zimulinze ezo za kidduka tegeza emmotoka.
1: Peni yange ogitadde wa jjeje. Njagala kunotinga okero byagenda ofuna.
0: Kwako pe. Kankuwe yange.
1: Mfune we ntandikira okuba.
0: Sente zentambula kutambulako mu nnyonyi kugenda Bulaaya kugenda ng'akola emirimu gy'eggwanga buli kiro kyasulayo. Buli kiro kyasulayo emiliyoni bbiri.
1: Soka demonso mera njagala kuandika wasose motoka
0: bisatu kumi na tano.
1: Motoka
0: ebeera motoka ijjudde.
1: Okay.
0: Tebaako yadde ebibuuzo. Bw'atambula n'agenda emitala w'amayanja buli kiro kyasulayo emiliyoni bbiri n'emitwalo nkaaga. Okay. Ezo ziba zimulindiridde.
1: Emiliyoni bbiri n'emitwalo nkaaga.
0: Agenda kufuna tabu.
1: Gila kufuna tabu.
0: Free iPad. Nebalirirwa mu milioni bili nechitungu.
1: Okay.
0: Iyo yakakarabizako milimu. Medical insurance. Eriyo mubaka ne familia ye. Oba bali mu familia ye. Baba ina abaana mukyala.
1: Yamekeyo.
0: Nebisigadde. Iyo tebajiteka ko sente.
1: Tebachadeko.
0: Kisinzira.
1: Kisinzira bulwadde kibu bulwadde.
0: Bulwadde. Ebintu bingi nnyo ebirindiridde mubaka ono. Ebi byenze byenyinzo kugamba ke bitonotono. Naye nga bingi mafuta security bingi nyebibera ku mubaka wa parliament omubaka wo ebi bya naye nze neewuunya obaka lekale ebintu bya sente tosobola binenyeza muntu mulimu ababaka abavaako oli yabeerayo ebisanja bibiri
1: yes.
0: N'ava mu parliament naye nga yavaayo buggo n'ogamba obuzibu bwavaawo
1: balonzi
0: ata gundi yali tagaba nnyo
1: emitiana abalonzi basoloza
0: emitiana gundi yali tagaba nnyo
1: n'abakoba Aholi.
0: Mwamutegede.
1: Mbumukodo muzibu.
0: Ayi tagaba nawe. Ngaba emitiana bangamba nze emitiana nyina yewa kojja bange banje.
1: Aholi.
0: Bangamba wa.
1: Yali mukodo naye na kaina kyalina.
0: Yali. Era yakoma wa. Nga akaba mbubulwadde simanya bampo obutwasi manya.
1: Nafuna ensigo mugongo.
0: Ebyo. Mwensigo yasanyalala. Nera nakomawo je yali. Naddayo. Nakaba oba yali yeekabya bweka.
1: Abamu beekabya.
0: Nenga
1: ate abala abalonzi bazibamalako jjeje. Ofiisi z'ababaka abamu bemmanyi.
0: Kabasa. Bw'oyingira nga paalamenti beera nga kazibwe Bashir.
1: Kanterere. Kolamu ssomero yakoze ekisomero?
0: Yakoze oba resort oba
1: country home.
0: Ekyo bwe kityo. Sirika kodowala bula. Ng'okimanyi togenda kuddayo gwakubiri. Kwa kusatu.
1: Olya sentezo na mutima gumu.
0: Kazibwe Bashiru yafunye kapitu. Yafuna kapitu chagwa.
1: Echa mazima yali anonye kapitu.
0: Ama uli lega yali akoze mirimo. Gajona ingachi.
1: Mbabika anye.
0: Nje yali achi akakasa.
1: Tewali.
0: Katinemu baka banubetu sindiseyo. Waluwa agenze yunga gamba. Akawumbi aka.
1: Kwa amara. Gamba. Ababaka bamba genda kubera kubashiri ziore.
0: Ate inabe
1: genda
0: inabe ekoledde
1: inabe ekoledde ne Bashiri yenyine
0: emukoledde
1: genda sirika lya sentezo bula
0: obaba kuvuma
1: obaba ogera ki
0: obachi
1: oyera
0: kubanga emyaka 5 ogenda kubotambulanga mubaka mu parliament genda yo tula
1: sirika bwet
0: toyita ya doa maulire
1: ya denom
0: toyogera ya demulukubo toyogera kintu nechi
1: atofubo kulanga watu dekamera tekulaba
0: tekulaba nze Bashiru nyizo kubanda mulage mirundi njibalira ku ngalo nga atude mu house
1: naye nga ataka sente ka buli mwezi kaba dekamera
0: naye olwavudde ya yogera nnyo kati oyinzo gamba nti achali mubaka atayogera bizimba kati Ilawe nategele dendi, teyaina kuba mu parliament, yalina kusigala muntu waburi, nga waburi jo.
1: Ata Capital Goa ne mumu wade.
0: Katunde. Program, saga la gra-

0: Bamuita T. Paul aline shiba karunji akayimba bakaita nsi namba kakuweleza kogwa ulitiza chenda mnya kutonyeze nyofama radio sapiensia enkluze ya magize soyo mziki nebe miza nyofama ze center achivu ya machindi ya bakuzikirira gomuli mino murunzi nawe ayagalu kubanga ati ubeira omuyonjo enyo awaka chentegeza nga tulinawe biwuka uke biebie walula biwuka ebigendo kulete ndwada wakabyo na banafaba farmers center polino kubanga we kwata yenze jume Jacobs Cheche nekabasa tutambula feno kutuka kusawanya ezabuli kumachama Monday to Friday, nakuwa kutana nakuzo mwezi 15 mwezi kwa kutana mwaka bila bila mukaga, tukubu zakira ni tukwagaze chisinga. Bagenda mikoro, abatambula, abafurume chibuga Kampala, na mwe, abalaida, mikoro obu waga waga bunji nyo, waliwe jiba mpise bae.
1: Kakujisi, nijiba nange nevata mpita.
0: Mpisi,
1: nevata mpita, ngendo wakujionke la wana.
0: Laida.
1: Bampise
0: kububaga bubiri
1: njagala bampite nga nengoye nesete zigendo kugula engoye
0: ngabazi kuweleza
1: ngabazi mpereza engoye zenyambala kuolu
0: ata kakati ya wabato ufuse chirala
1: nenda basi ufuse chirala njagala ampita nesete zigendo kugula engoye zenyambala kuolu azinsindi kire basi nache mfuse basi kuiseko kubela nyizo kuma kwezi
0: ababaka bali babiri abampise kati
1: oinayo weka kutono weno
0: ati munayo weka kutono ati oweka kutono si chali wange yali mse yali badde Geoffrey Rutaya na eti yali
1: nani sese abavulu
0: na ye kati nkeretanyi ya mpisi kati ate nkeretanyi mu computer waluone umchalo mulala honorable woman MP
1: ani oyo
0: Kalungu Mchala Aisha Sechindi na ye ya mpisi
1: kene ya kuhise
0: kati bombi bwe bampita ate bonna Kalungu
1: oluna kulwerumu
0: aa
1: haugenda
0: omu wa sande umulala wancha
1: nchia kuruomu kaga teka tiku sando ina haba uliziza kugeza hako kugeza ayutami
0: haba uliza bahamisana akabanga katua kwa ungi
1: kati uoka bahamu kusando rumbe mataka
0: na hivyo naka rungu
1: atua kuda okomewa nkera kuma
0: singa mbaga babutade Kampala ntikaa
1: ati Kampala je baba londere ensobya balonzi je
0: bakola
1: agala kujeno munyonyo
0: yesobya ababaka abasinga je
1: bakola
0: obubaka abuteka obubaga babuteka munyonyo naye nga bamulonda yili eri kakuto
1: tegedde kati ya munyonyo ani akumanyi yo usubira weka kutokote kama transport
0: ajie nebo bo mutaddemo
1: nebo mutadawo basera tekinyuma
0: no mutu weka kutokuje munyenyo atuka yonga tebinyuma
1: kati era nabe era mutufu walwele bitagatta kati omuntu ali mu motoka ya bisatu mmeka omuntu aleka kuto Tala kulepo za munyanyo.
0: Just kutumanyira babaka kutumanyira. Abo ababaka just bwe batuuka eno. Baina che betuuma. Naye ababaka abamutukuze nabo nga tubala
1: ba.
0: Abamutusomye nabo
1: no ba. Yade
0: musomero yali takwasa.
1: No gamba kati ngono.
0: Eh nange njina gwenjagalo kulaga.
1: Ono kamwandi.
0: Yasomane mkuru wange, mkuru wange yada nyumiza ono.
1: Ono mbune papula za sini ya fota zili.
0: Kati watu yo mumanyi.
1: Atembu no bwongo wanotakola chi.
0: Yali satola.
1: Ngatato.
0: Wabula chi nali mumanyi iko. Nga ina akalimi. Nga subolo akusubolo yalina mulimu abantu abamu nga Katonda yaba wa talent ezimu. Ogamba omuntu oyo singa abadde yasoma
1: nyo. Yasomako.
0: Eh. Yasomako.
1: Ono yasomako
0: na ye
1: eza fota zilina.
0: Evya dala.
1: Kozo kwesimba, ata kwesimba okuba
0: abaka. Babiyiya.
1: Babiyiya,
0: yayiya biyiyi. Sinza kujemmanyi.
1: Kubanga wano batu gambo gena mu parliament no kubane yo mukaga.
0: Yali musajja, ngali ne mikwano mingi mu bantu botasubira. Nga asobola osola no musanga nga atudde mu bifo byotasubira.
1: Ndu musanga mu ndiyo mugagga. Mugayi?
0: Nga ngiri ja penetrating okuyingira abasajja abamanyi abazina
1: abaina zabalwasa by that time.
0: Ba kubalwasa. Abasajja abayivu atenga abamu bali mu ranks za manyi.
1: Oba yasoka kuba broker wataka.
0: Alimu olu broker. Nicho kitu.
1: Ba abamu olu broker. He can easily penetrate.
0: Yalimu no olu fereruli.
1: Ye, yeah, luzungu.
0: Aa. Luyo lwa gondi.
1: Luliwa.
0: Mbadengeza kuongele rinyali omu Ika tundanga mbidri
2: Program Sagala gala mide
1: Mpani sa mikono Adonjala kuongele
0: Gundi
1: Andavyo wadise
0: Odomkua nukua
1: Aliwa.
0: Kwa nukwa.
1: Hili nyanga dele terigwa ayo. Nesunga kulisoma.
0: Oh ya. yali muabo.
1: Are you sure?
0: Eh, yali mu yabi kola byo nebyo.
1: Eh.
0: Kati we yakolera ku mpeo, akola ko ku mpeo manyi. Nga aleta abantu bwe bakyo. Na basinga ka nebano.
1: Nebano ndo kubale bamuyamba ko penetratinga.
0: Ya. Kati nga akozesa obwongo bungi nnyo okubajja mu kyabajjemu.
1: Kati wa
0: era bogera mitundu awo semba bule mubende bamumanyi nnyo awo kaka.
1: Naye wa fente betumumanyi.
0: Asambi awo.
1: Tumumanyi.
0: Mumumanyi. Kabasa, omuchara ono Spice,
1: yes,
0: omu Jamaica, yakoze chivuru mu wiki wedde wano mu Uganda, mu Kampala wano. Nti bali mukumuno onyerezaako obadde onyumizaawo.
1: Bali mukumuno onyereza government etadoba munonyerezeeko. Manya banonyereze ku chivuru si yengo omuntu.
0: Ekivuru ekyategekeddwa.
1: Nti kyali nnyo kya busegu.
0: Nakiraba ne tubyogerako wana abantu abamu ne bagamba
1: yes.
0: Waliwo abagamba nti namwe muyitirira kakati olwo kiki ennyo olwo kakati ebyo ebisinga ababbi bali mu government naye eggwanga lyaffe
1: lyononeka
0: for God and my country.
1: Ye
0: motto yaffe
1: yes.
0: God ndozo nti
1: Katonda.
0: Bino ebintu si bya bwa Katonda. Mulimu ebintu ebivulu si bibi
1: yes.
0: Naye abantu ffe tubifuula ebibi.
1: Kubaka kati ati jeje kizibu yetu ina tulina omulembe guno gwa social media.
0: Yes.
1: Byonna byasitamye ebyo yakunami bijja kutambula abaana baffe bakole ki?
0: Bibatuukeko.
1: Ate bo balowooza gwe musono nti bw'oyambala bw'otyo ne bwoba eri mu Jamaica Uganda bakukyaza.
0: Obuwangwa bwa Jamaica si bwe bwe Uganda.
1: Si
0: bwe Africa. Naye kati gavumenti ebeko kye simanyi obe naba ko kyekola kubanga
1: genda kuba ko kyekola
0: bino ebivvulu bwe bijja wano ono bwaba yazze nebirala bijja
1: kujja nga olinga yagenze nakola kyo n'abasegwa abalabe yambulo bwe yambuze
0: kubanga ennyambala ye ogwo musono si bya wano olaba nti n'abayimbi ba wano abagezaako bikoppa olusi
1: olaba nabe kitibwa kigenda mpola
0: n'omulaba nga era abantu wadde ne bana abefuula mu babyagala nnyo
1: yes.
0: Naye gwa byagala nnyo osobola obyambala maaso ga mutabani
1: mwana wa byambala
0: mwana wo osobola omukkiriza n'ayambala ebintu bino
1: government yongera okunoonyerezaako omujamaica ze yatutaazizze
0: atwale naye omutegesi n'ekifo wabadde Shane bakangavulwemuko bana
1: ate ekifo webategekera bayinza obutakangavulwa kamuleeta kamuleeta
0: kubanga yali amanyi
1: kyaleeta Fatu tila gambo no wakabia Jamaica na yebwa atu usi wano yeyambudebu yeyambuzi.
0: So nga za tuwalizi muzi nani yali azikuwasa ganyi bitu.
1: Ti yali chiwanda. Ye chiwanda hali kuchiga
0: sisi.
1: Hali kaluka na kegundi yala karimu.
0: Karimu na yeba nai chiwanda na yaliko.
1: Chiwanda yaliko.
0: Nze mwini mwapa saja wenzijukida. Ono mwami we mukono.
1: Senyo.
0: Chibule.
1: Chibule.
0: Honorable Chibule.
1: Ate katu gira agira nye abantu basatu. Chibule, Kabanda,
0: Namere.
1: Nedda, ngamba kubaliko. Chibule, Kabanda, no mulalani gogambi. Waliwo mulala.
0: Chibule, Kabanda, nono wa misi, wa kavi.
1: Hanu Chiwanda, abo basatu. Ani asizo kubo wa amanyi.
0: Na yegwe Chibule yali wa amanyi.
1: Chibule
0: yali na amanyi.
1: Kumanya kumanya Chibule yali na amanyi. Bamutemanga kebigambe yonga tuwani kubutimba.
0: Nga baga
1: amanyi. Nga amanyi.

0: Radio Sapientia. Mchisera chine chepita guzulia na kuyakulu. Centenary Bank empereza za yenzi fudenya angu. Hata kumiwende jia wansi. Tewale songe kutuwa mu banka. Wabula weyambi seba agent akanana basa sani de guangajyo na. Elanga bakuli kumpia wukukuya mbako kumpereza za banka. Kozesa simu ya yomu ngalonga weyambi sa sente mobile ukuwele zensimbi. Sasule bisale bikuba njibu era wewe wolo kutukila dela kumilioni tanu za Uganda. Oji sasule mumieze esatu. Wewe wolo kutambula na insimbi enkalu. Gula biyo gula. Nga weyambi sa sente visa card. Obudebo na mchifocho na wuri. Nga wonyumiru wabikujukubia na kwe nkuru. Beda bulinda lebi haba fere. Wewola masimu waka kukubirua. Messages kusindikirua. Obu WhatsApp nga bakusaba pini namba yo. Password yobibi kuata kwa akaunti ya banka. Kakatikolo kuwa bakwecho chonacho baweke ngedengo kube simu. Obu kuita mu message kunoti munana noti noti. Bibidi bitana tanu mutano. Centenary Banka banka ya fe. Centenary Banka. Erunga misiba banka nkuru ya Uganda. Sendeza wa customer ziku mbwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutukira la kumilioni kumye za Uganda.
1: Mbaka, omumwezi guno gwa mama bikira Maria. Gabo kutusibwa ku na midyango high school kulama.
2: Olwaleero tukomye wate nate. Okweyongera okwebulira ku birungi bya nyafe bikira Maria ebitagwa matenda. Olwaleero tujja kwebulirira ku nyafe Maria. Byatusaba mu budde buno ogw'okusonyiwa ogw'okwagalana. Heno essaawa tugimanyi nti ya kuwaba. Banji tuwabye atera tuchawaba. Ensobi zisensedde buli muntu. Timwewuunya we mulaba nti abalungi jjo ate olwaleero bali kirala. Eyo yensi omuyaga gukunta era bwe tutanywera ku ttaka fenna gututwala. Naye ate bwe tugwa twekwasaani wano nyaffe. Watukubiriza okwetanira essaala eyo ennyangu. Essakuli tujimanyi nti saala nyangu kuba buli we tubeera tusobola okugisoma.
1: Baka, omumwezi guno gwa mama bikira Maria. Ngabo kutusibwa ku na midyango high school kulama. Esomero lye kya sachino, olwe ensomesa yaalyo. Enfayo y'abasomesa, enkwata y'abane nunje bayamba okusoma obulungi. Kubanga lye somero lisomesa ensomesa y'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka, wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi. Babangula abayizi mu mpisa, games and sports babifa ko nnyo. Atenga ne school fees zeze zisoboka eri omusadde. Nitwala amasomo ga arts ne science, lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero tisangika sangika. Kwa wandisa kugenda mumaso. Aveji njobe kamparo vila museta. Otambula kilomita ya moku mkono gogo wa kono. Okumanyi visinga ukuba kunoti musamfu noti ya mkaga mumuenda. Atano mumusamfu. Abiri mumukaga. Oba kunoti musamfu munana biri. Nsamfu mumuenda. Nsamfu mumukaga. Anamu biri.
3: Fueso se sawi ndala. Time check. Esawa siwe sitano, esu kumaja, time check kutusibu wako.
1: Bera musiga nsimbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku, atengo sabulo kujaya kasente kachisera chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali, nyigastemo mkaga tan star, mkaga hash. Oro ndeko investor, oboko zese MTN momo app.
3: Dabiwamu, the mirror. Ekutusibu wako Centenary Banka. Centenary Banka, banka ya fee.

0: radio sapiencia inkuluze ya magezi insulo yo muziki nebye mizanyi butyo tumaze kubanga te tugoba bumale nesara ya fya magege misara tukubuza ko yo radio sinziro kuliriza era ni tukwaniriza mukande kafika no fortune gold buto mulonji awoma bwe nate katikeje misara sifuda yo kuchicho ofumba chonna chofumba kasoba nga wetaga buto fortune gold ye buto yeka agenda kola chiwetaga nchidamu nenchikakasanti mulonji takutukabisejja muva ku bibuto byoteka msefulia nebye kutulange bifi byennyama ono jja kuba na buto mulonji ajja kuomera atenga awunya bulonji atenga ne bei nonji. Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda amaze okuterera mu ntebe za studio okubanga ate atukulembera musala
1: mulinnya lya Patri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu
0: amina.
1: Olwaleero mu kwebuulirira kwaffe tugenda okulambikibwa vanjiri evudde mu Luka omutwe ogw'omwenda akanyiri akaataano mu omusanvu okutuuka k'enkaaga mu obubiri. Mu kitundu kino bagenda okutulaga bannaffe abatali bamu bonna nga bali ku nsonga ey'okugoberera Mukama waffe Yesu Kristu. Era omukubo tujja okumuwulira ng'agamba nti ssebo naakugobereranga buli w'onoogendanga. Kaakati wano wetujje omulamwa gwaffe ogw'olunaku olw'olwaleero gwe twagala okwebuulirirako era ng'omulamwa gwaffe olwaleero gugamba tubeere abagoberezi ba Kristu abannamaddala nga tewaliiwo kirala kyonna kituwubula. Anti nga bwennyanjudde ensonga eri mu ddiiro kwe kutunuulira omugoberezi wa Kristo owannamaddala bw'alina okubeera. Abooluganda tekimala okugamba nti nabatizibwa n'obeera mu bulamu obubatize naye ng'ate obulamu bwo obwa buli lunaku tebulaga nti oli mu Kristo ddala. Kaakati n'olwaleero twagala tulabe omugoberezi wa Kristo owannamaddala alina kubeera atya. Abantu abamu tulowooza nti singa kereziya mu njigiriza n'enkola yaayo ekendeeza ku buvunaanyizibwa omukristu bw'alina okutuukiriza olwo abagoberezi ba Kristu bandibadde beeyongera. Abooluganda olaba kaakati awo obunafu bangi awo obutandikira nti singa bakendeezezzaako singa bagonzezzagonzezzaamu awo tuba tukulembezezzaamu bunafu. Era abayigiriza abamu baseeseetuka ne bayigiriza ebyo byokka abantu bye baagala okuwulira okugeza batyo okwogera ku kibi nga tebaagala kunyiiza abagoberezi ba Kristu. Boogera ku birungi byokka nti kuba abantu baagala okuwulira vanjiri etaliimu kulamula era ng'erimu obugumiikiriza ekibi kyo abooluganda kyo nga kyeyongera kuyinaayina. Olaba awe tuba tusoose okuseeseetuka twagala tunoonya omukristu omugobezi wa Kristo wannamaddala yandibadde afaanana atya. Kaakati kasita tutandika okutewa okulonda mu bye tunaayigiriza ebirala ne tugamba nti situjja kubyogerako kubanga bijja kunyiiza abantu kubanga bikaluubiriza abantu kubanga abantu tebabyagala awo situjja kufuuka bagoberezi ba Kristu abannamaddala. Abantu nga bano bengamye nti abalondamu ebyokuyigiriza ebirala ne babirekayo enkola y'ekereziya bagirabanga eriwo okubanyigiriza n'okubakugiramu ebyo bye baagala okukola. Baagala kereziya oli mwayanalizibwa awatali bukwakkulizo. Kituufu kereziya buli omu emwaniriza naye ate kereziya ereeka okubeerako n'enkola gyekolamu era gyetambuzaamu obuvunaanyizibwa obwo Kristu bwe yagikwasa. Awo n'omulimu guno ogw'okuyigiriza ekigambo kya Katonda si gwa kukola ffe nga bwe twagala wabula tulina okugukola nga munnannyini gwo nga ye Mukama waffe Yesu Kristu bw'ayagala tugukole. Naye kasita tutandika okuseeseetuka

n'omulimu era gwe musingi kati kwe tuzimbira. Naye tunuulira omulimu ba White Fathers engeri gye baagukolangamu, sibaliisa bijanjaalo mpiso, wabula omulimu baagukola mu bwesimbu. Baayigirizanga ekibi ekibi era nga bakiyita kibi ebitali bya nnaku zino nti twagala tulondemu, kino tujja kiyigirizaako ate kino situjja kyogerako kubanga kijja kunyiiza abantu. Bajjajjaffe abaatuyigiriza eddiini ba White Fathers si bwe batyo bwe baali, ekibi baakyogerangako. Era ne boogera ku muliro ogutazikira. Oba nno wasemba ddi okuyigi okuwulira enjigiriza eyogera ku muliro ogutazikira? Si kyekimu ku ebyo kaakati bwe tufaananye okugamba nti ebyo bwe tunaakyogerako abantu kijja kubatiisa era tebakyagala kiwulira. Naye ng'ate ago ge mazima nti ku nkomerero y'obulamu bwaffe wajja kubeerawo okulamulibwa. Abamu bajja kugenda mu kwesiima, abo abakoze obulungi, naye ate abo abatakoze bulungi wajja kubeerayo okubonerezebwa. Kale nno olaba nga mulembe guno gwe tuliko abantu tulondamu bye twagala okuwulira, obusiwa bugoberezi bwa Kristo obwannamaddala. Ba White Fathers engeri gye baayigirizaamu eddiini omujiji baagusomesezanga myaka ena, ate nga bayita mu mitendera, n'ova ku mutendera ogusooka n'oddako ogw'okubiri okutuuka lwe baakakasizanga ddala nti omuntu kaakati ategedde kikyaliko. Ndowooza naffe kaakati ku mulembe gwaffe guno twagala tuddeyo etulabe tunaasobola tutya okufuuka abagoberezi ba Kristo abannamaddala. Enkola n'endowooza ng'eyo gye tukoonyeeko waggulu abooluganda teyinza kututuusa kukulokoka. Kiringa omuntu bw'ayinza okusuubira mu kitasoboka nti ensi eyinza okubeeramu emirembe naye nga tewali mateeka na nkola nnambulukufu, buli muntu ng'akola nga bw'ayagala. Ekyo tekisoboka okulowooza nti ensinga eyo tuyinza okubeera nayo wano naye nga temuliimu mateeka na nkola nnambulukufu. Ekyo bannange tuba tusaba ekitasoboka. Ekereziya erina okutambulira ku ntereeza eya Katonda naye si ekyo si ekyo abantu kye tulowooza oba kye twagala. Ekyaffe abantu kye kirina okujja mu ntereeza ya Katonda, so si Katonda okujja mu ndowooza yaffe ate n'enkola yaffe. Ebeera nsobi okulowooza nti enkola y'ekereziya egenderera kutunyigiriza, egenderera kutukugira mu kino ne mu kiri, ng'egenderera n'okututulugunya obaoliawo n'okutulumya. Si buli muntu ky'ayagala nti kiba kituufu. Bingi bye twagala tebiri ku mulamwa. Kereziya kyeva evaayo okutulaga ekituufu kye tulina okukola tusobole okwemaliza Kristu ate n'evanjiri ye. Ekereziya ffenna etwanirizanga bwe tuli naye n'etuyamba okutegeera ekibi ate era n'okukirwanyisa. Mu kutulaga ekibi kyaffe ekereziya si eba etulamula n'okutusibako ekibi ekyo, wabula ffe abakikola ffe tukyesibamu. Kereziya yo etulaga amazima we gali nti kino kibi tetuteekwa kukikola era tukireke tugoberere Kristu mu bwesimbu. Kereziya eruubirira okutufuula abakristu abeetegese okujulira Kristu mu buli mbeera yonna awatali kwekkiriranya, nga tuyinza n'okwogera nga Pawulo omutume nti kiriba ki ekirinzija ku Kristu? Naku, njala, bwemi oba kuyita busa oba kabenje, kiyigganyizo oba kitala? Era Pawulo n'agamba nti nkakasiza ddala nze newandibadde olumbe oba obulamu, newandibadde ebya waggulu yadde ebya wansi, newandibadde ekitonde ekirala kyonna, tekirisobola n'akatono okutujja ku kwagala kwa Katonda. Twagala tutuukaawo naffe mu nsi muno we waawaliwo bingi ebitusikaasikanya ebyagala okutujja ku mulamwa, n'olw'okuba mmaze okunnyikira eddiini yange nange nga nsobola okwogera nga Pawulo nti nno newandibadde ebya waggulu oba yadde ebya wansi, newandibadde ekitonde ekirala kyonna, tekisobola n'akatono okutujja kwagala kwa Katonda. Tulina okubeera abakristu abaatula okukkiriza kwaffe
mu bigambo ate ne mu bikolwa nga kuzimbira.

0: Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwa ekisa atusonyiwa ebibi byaffe atutuuse mbulamu obutaggwaawo. Ayi Mukama gw'omusaasizi.
1: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
0: Ayi Kristu gw'omusaasizi.
1: Ayi Kristu gw'omusaasizi.
0: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
1: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
0: Twegayirire. Ayi Katonda. Gwe atuddiza obulamu obutaggwaawo mu kuzuukira kwa Kristu. Tusitule, tusitule okutuuka eri oyo ensibuko ey'okulokoka kwaffe. Akutudde ku ddyo. Bwe kityo omulokozi waffe bw'alijja mu kitiibwa kye, abo be wawa okuzaalibwa ogw'okubiri mu batiisimu, bawe n'okwambala obutafa obwesiimya. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristu Mukama wa.

Kristo mukama waffe yaweebwayo okubeera ebibi byaffe n'azuukira okubeera okutukuzibwa kwaffe. Aleluya. Twegayirire, tukwegayiridde ayi mukama, tota kukuuma bewanunula ng'oyima mu kisa kyo ekitakoma, abo okubonaabona kw'omwana wo bekwalokola, bawe n'okusanyukira mu kuzuukira kwe. Tukikusaba nga tuyita

0: okuva mu steel.
1: Wow! Bikolebwa mu Uganda. Nesi si ekibifuula ebyenjawulo.
0: Buli kimu ekibiriko munnange. Tanka za stainless steel tezitalaga, zigumira ebbugumu, ziwangaala ate nga nyangu okulabirira. Ekizwa enkizo mu kukuuma amazzi n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi.
1: Ate ebyagi by'emmere?
0: Ebyagi bya steel ntyubwe ebitatalaga nabyo bikuuma emmere y'empeke ng'ebijanjaalo, kasooli, entungo n'ebirala okumala ekiseera ekiwanvu nga tebiwumbye.
1: Awo nno ago mawulire malungi eri abalimi n'abasuubuzi.
0: Babula naawe, tabula n'omulembe. Duka bunnambiro ku Steel and Tube, wegulire smart tank ne smart silo, obyenyumiririzeemu.
2: Centenary Bank enoonya bannannyinizi bizinensi empandiise era nga zikolera mu mateeka okuweereza bakasitoma abaabwe nga ba ssente ejenti mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna. Kakati okumanya ebikwata ku agent banking, genda ku ttabi lya Centenary Bank erikuli okumpi oba okube ku ssimu ez'obwereere noti 8-8-2-5-5 oba ku noti 8-8-3-3-4. Bino bye byetaagisa okufuuka sente ejenti. Certificate ekakasa bizinensi yo mu mateeka. Tini namba, license ya bizinensi yo. Articles ne Memorandum of Association. Ebbaluwa ekakasa okuva mu b'obuyinza n'ebirala.

Oyo muziki n'ebyemizanyo njagala kubeera nga nkutwala mu ggwanga erimanyiddwa ng'erya America. Twagala kubeera nga tulaba Donald John Trump atuusewa naye nga y'omu China amaze okubanga asimbula. Twagala kulaba atuusewa Gombote mukulu Kamusoi emundabire Haji Ali Kasiri enganda mulyannyama honorable ejo yaganye okuyitako wano ng'ava okulayira n'ade musabye ayiteko wano andabiko. Kuba wano w'ayita naye teyayiseewo but it is okay. Ngambe ebyaddala naye ebyaddala honorable naye ebyaddala onebani tabagenda musiba twala eri amalaga musiba mwaga nyi akoze eki agambye bwe batakulonda ku bwaspiika musango oba olina okusibwa ye babagambye bino byambu tetunafuna bukakafu bikyali byambo. Nze era wenawulidde byo naye nzijukira akayimba ka kafeero ke nabayimbiddemu wali nga tutandika ateeka okuba bambi akawulira mu matu. Ate bino byaddugalidde nze mukyanga nfuna essanyu mikwano gyange buno si bulimba sirina.

0: Oh yes, wabari nyo gwe na jie kumide ko chenda mnyak tonye senya Radio Sapiencia akaungez akalero lunaku lwa kutano enaku z'omwezi ziri 15 omwezi tulimu gwa kutano omwaka 2026 nga bulijjo kabeera katimba kabya mizannyo extra yenze pade Sirumago mubebez okubeera nga nkutambuza tugenda kubeera nga tutambulira wamu paka wali ku ssaawa zigenda kubeera biri ez'ekiro awo nno wenja okubeera nga nkuteera ate olwo enteekateeka endala ejja kubeera ng'ejja ebeerenga ekwongerayo tutambula ne 22 bet gulawo account osobola okubeera ng'osiba ne 22 bet ate era owangula akasimbi kyangu nnyo okubeera ng'ogulawo account genda mu ssimu yo w'ogendera ku internet ojja kuteekamu 22bet.ug webusayiti yaffe ejja kubeera ng'ejjaawo ku ssimu yo genda wali ekigambo register kinyigeemu jjuzaamu bye bakusaba okuli amannya go nini namba yo ennamba yeyesimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga weegatta ku 22 bet ensonga zonna zibeere nga zitambula tonaweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba kyokka naawasiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa 22 bet bingi byekuleetedde wiikendi eno mipiira giddamu kutojjera n'okutandika n'olunaku olwaleero leagues ez'enjawulo wali ku lukalo olwa bulaaya zigenda kubeera nga zitojjira premier league eddamu leero Aston Villa nga basamba ttiimu ya Liverpool gemu eyo egenda kujja ku ssaawa zigenda kubeera nnya ez'ekiro kale nno ogwo n'emirala mingi nnyo ojja kubeera ng'ogisanga ku 22 bet mu odi eziri waggulu ennyo ate bw'owangula akasimbi ojja kubeera ng'okawangulirawo options ez'okubeera ng'osibako nnyingi osobola okubeera ng'osiba ku bateebi osobola okubeera ng'osiba ku basawo abajjanjaba abasambi kisaawe n'ogamba nti muguno tebajja kuyingira mu mirundi mingi gwengolya ssente osobola okubeera ng'osiba ku makoona gwasiba amakoona osobola okugamba nti gw'ogenda kusiba ku kaadi ogambe nti guno gulina okubeera mu red card bw'ebeeramu ng'olya ssente n'ebirala bingi byejja okubeera ng'osibako ng'osiba ne 22 bet kasita obeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ate era ng'oweza 25 okudda aggulu abazannya kasino ka abieta kwekali n'ebirala byonna ebigwa mu kkowe eryo then ne wali ka virtual game virtual game enaku zino nno zigabira ddala akasente 22 bet eyina virtual games ate akasimbi zikagabira ddala ekyoyiba olina okukola kubeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa tosiba ssente ya bizibu kwata akasente ak'empisa obeere ng'osiba ne 22 bet ate era obeere ng'owangula nkiddamu ate naweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba omwana asoma ne woba oweza 25 kano olina okubeera ng'osooka n'okeesonyiwa then n'osooka n'otambuza emisomo ku sayidi eyo kale obutamala kadde konna leero Liverpool bagenda kubeera nga basamba ttiimu ya Aston Villa Liverpool yeekyadde omanyi Aston Villa eno etutte akabanga akawera nga tebafuna buwanguzi ku ttiimu ya Liverpool eno by the way ogumu ku mipiira gye nzijukira ndowooza mu mirundi nga 16 ttiimu zizino gye basembye okubeera nga beezannya Aston Villa gweyinamu obuwanguzi gwaliwo mabega eri nga bakuba ttiimu ya Liverpool ku mulundi ogwo baagikuba ne bagiweebuula buweebuuzi abajjukira geemu eyo Aston Villa nga bakuba ttiimu ya Liverpool by the way baagikuba eggoolu zaali 7-2 ne gwaliwo omupiira ogwo mabega keeri ndowooza yalinga 2-2 gwe mulundi mirundi nga 16 egisembye nga ttiimu zino zeesamba gwe nasemba okubeera nga ndaba Aston Villa ng'efuna obuwanguzi era mu eyo game omusambi ayitibwa Oli Watkins yateeba goal zaali 3-2 Jagalish omu kubaateeba omusambi ayitibwa John McGinn naye yateeba Ross Barkley abasambi nga Jagalish oboolyawo be bamu kubaakuba amagol ku ttiimu ya Aston Villa omulundi gwe baasemba okubeera nga bafuna obuwanguzi ku ttiimu ya Liverpool nga bagikuba egoolu zaali 7-2 mu 2-2 kati yeeyo yokka wiini Aston Villa gyeyina mu mipiira nga 16 gye basembye okubeera nga basamba ttiimu ya Liverpool nga bajja mu geemu y'akawungezi k'olunaku olwaleero wabula nga tugenda mu eno geemu kisoka timu zino zombiri buli omu ayagala kubera nga asechuwalinga ekifo kya Champions League. Aston Villa bagala kusechuwalinga Champions League, then kyekimu ne timu ya Liverpool kubandoza ekyawula Liverpool na Aston Villa njawulo ya goal niyo bubonero bwenkana nkana. Kakati ate ne Bournemouth ali mu kipe ekyomukaaga bano bamusinga points nnya zokka oba njawulo eriwo ya points nnya, kitegeeza nti wabanga wabula y'emipiira ebiri Bournemouth neye ekyataddeko keriisu mu bifo bya Champions League. Wabula Aston Villa ye ekyenjawulo kyeyina nti engeri omutindo gwayo gye gubadde gugudde ennyo mu mpaka eza Premier League kubandowooza performance ya Aston Villa ebadde wansi nnyo bw'otunuulira emipiira ng'esatu gye basembye okubeera nga bazanya bafunyemu akabonero kamukokka mu Premier League aba Aston Villa. Ndowooza ge maliri ge bafuna ku ttiimu ya Bande, naye emipiira ebiri baali bakubwa bukubwa aba Aston Villa. Naye enjawulo gye bayina nti bo ne bwe balemererwa okugenda mu Champions League nga bayita mu Premier League, kale bayinako okwekwasizaako ewalala kwe kubeera nga bayita mu mpaka eza Europa League, kubanga mu Europa League batuuka mu fayino era nga bagenda kuzannya ttiimu ya Freiburg okuva mu ggwanga erya Germany ngenda kuz'omwezi abiri. Kati kitegeeza Aston Villa wano ne weggyako ekigeri n'ekisa ku gwa Freiburg era at least esigala eyina omukisa ogusobola okubeera ng'egenda mu Champions League wa kampeyini ejja, kubanga singa Bournemouth ajjawo Aston Villa tugeze ng'akoze bubi mu gina emipiira egibulayo ebiri, Aston Villa n'atwala Europa League era ajja kubeera ng'agenda mu Champions League. Tya Bungereza ebyesobola n'okwongerako ttiimu ey'omukaaga ng'egenda mu Champions League kubanga bali abataano bagenda. Kati bw'oyongerako na Aston Villa tugeze bw'atamalira mu bifo ya Champions League n'awangula Europa League naye agenda. Wa Bungereza bweyongera yebifo so yembere eyo akapira ko mukagenda okubera nga kajira akawungezi akona ko lwalero sawa zigenda kubera nya ezekiro gemwe wegenda okubera nga etojirira. Kale tugera kuongera okwogera ku mupira ogwo tulabe na butya bwe ngusubira okubera nga gutambula neka kati kyenjagala okubera nga nkola go musibwe mipira njagala oberengo soko fune ku mipira ogenda ali ku 22 bet oberengo siba njagala osoko oberengo ofuna ku mipira ogenda ali ku 22 bet oberengo obebbera. Kana akawungezi lero Friday njagala buli omu abebbera abebbere bulungi mu Friday eno. Friday njagala buli abebbera n'omubebbezi obebbere bulungi kubanga olwokutaano mulumanyi tuba tukookinze. Njagala nkomewo wali ekiro nga nkugamba nti buli omu lwana nga bw'osobola ofune alebadi olw'omukaaga nga tolina kiweekwasa ng'omaze okubeera ng'ofuna ku kakapito. Njagala nkomewo ekiro nga tolina kiweekwasa ng'omaze okubeera ng'ofuna ku kakapito. Kati njagala tubebbere bulungi ku Friday eno era nga lisiiti ze njagala tutambule nazo ziri bbiri wadde nga njagala bongerako n'eyokusatu ebeerewaawo olw'ensonga nti eyokusatu nayo ejja n'ebirungi bingi. Kati mu bufunze zirina kubeera lisiiti ssatu. Njagala gwampuliriza ogendo ogyeyo late bar gye ntaddeyo. Late bar gye ntaddeyo eriko over bbiri zikola odi makumi asatu nkiddamu. Late bar gye ntaddeyo eriko over bbiri zikola odi makumi asatu. Kati kitwale nti gwanoonya ka capital ka weekend eyo odi makumi asatu bw'ogiteekamu olukumi wali ku 22 bet ejja kubeera ng'ekuleetera emitwalo esatu n'omusobyo kubanga bagattako ka bonus. Gwateekamu enkumi ebbiri ojja kubeera mitwalo mukaaga n'omusobyo kubanga bagattako ka bonus. Kati awo weekend oba otandise ogiyingira ng'olina tooki kubanga omaze okukuba tooki egenda okubeera nga ekuwa ka sente kuba kapita oba otandise omuzimba. Ate Friday ebiseera ebisinga tetudisappointinga abaludde nga mungubirira olwokutaano kapito bw'eŋŋamba nti tuzze munoonya tuba tuzze munoonya. Ku late bar kuliko odi makumi asatu over bill, ku ordinary ntaddeko odi kikumi. Kati ezo lisiiti bbiri njagala zisookeyo zikwate ng'oli kumite. Ku ordinary ntaddeko odi kikumi. Ku late bar odi makumi asatu, ku ordinary ntaddeko odi kikumi. Kati njagala gwe nnali mu kumpuliriza essaawa zino ogendo gyeyo lisiiti ezo ogendo ali 22 bet obeere ng'osiba. Njagala ojjeyo lisiiti ezo ogenda wali 22 bet obeere ng'osiba. Saagala agenda kusubwa kawungezi ka leero okubeera ng'afuna kapito owa weekend. Jjayo ordinary kuliko odi kikumi, ku late bar kuliko odi makumi asatu over bill. ezo over biri okulya nezituwa sente na katayi tekasala kubu kubanga zize zituwanga ku sente kuinzo okulya nti oli makumi asatu over biri nezize zituwa sente abalude nga mungu bira mukimanyi na watalude ngungu bira kubanga sibanga deni nga tusembi okulya wano over biri nga zikola na odi chikumi tuwali yako wano over biri nga zikola odi chikumi mwatani kati zino okulya rahisi mkendeze zana mu nensaba goro ntono over biri zikola odi makumi asatu ziri kuleti bad ku odi na renta deko odi chikumi kiyobo gendo jeko ogido wali 20 beti obirengo siba oina kuberango ita kukode ya sika bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash kwata kempi siko ina gobo ina bitanu ngogama anti odi chikumi njiingide ebitanu biso bolo kuletera ya ichi zike odi chikumi yari kuodi nari kubitanu gendo giroti kumanye chia bitanu kulete ichi zike ichi zike chiri chiti chikutunuride kubitanu kurukumi overa mitu alu kumi no msobyo wali 22 beti ngojeo odi chikumi eri kuodinari kati guagama mbu njala kwete kamula ini wangu la kakadi ya sitoteka kubo tesi mutu alu kubanga guwaino guwemfisi odi chikumi kazei no msobyo eri odi makumi ya satu eri kuleti badi lelomba lete de odi nga ziri gumite atenga tusoburo kubira nga tuja kusendi oteka mchitono no berangu wangu la chinji kenda kukodio virengo njiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Ojia kunjiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Walu wangambi wano, umwebe bagame nti, mubange ilicha lidi ya walanyo tu alide kone odi chikumi mwatanu nga over ziri satu. Wiji. Odi chikumi mwatanu over satu. Tuwa ziri yako wano. Kati gweto deyo noga mambu, odi makumi asatu over biri nga chinene tezo tusabye muna goro ntono atenga zisoboka lugena kodi oberengo ofuna odi makumi asatu weyo eri kuleti bad gendo ofune odi chikumi eri ku ordinary kwenjitade genda ku 22 bet teka mwa kemfisi bobo siba siba na buvunanyizwa teka mwa katono koina tuberenga tambula mpula mpula tosiba sente ya bizibu kuata kemfisi koina kubala wabagama nyonti guwake mfisiko wekape ilanga karu kumi gulobo siba wekape ilanga kabitani gulobo siba tofayo echikuru owangude kechisingo kubere echikuru mumbereyo norecho genda kukodio berengo njiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash berengo ufuna kulisiti ezo ojia kunjiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tube bere mwe bezitali ya kataka eno wiki akasente tukaliri tetala hapa nabajukira juzi wanukulokusa tuwali devi CTB kumachia teke alibali ne oli na libiona ya yazanyie kumachia netuja netumukuata ne reti badi netuwa sed katijangoba irengo jayo reti badi eni solo kupe range kuyamba kupe rango rumba alibali yoro mkaga kubanga ate yebe ila gumite wegena kutuwe ntu beti uberengo teka mwa kemfiso sirike kodi erista bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ujia kuberango ito ujia kunjiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ya feyo wopo ito uberengo ufuna risiti ezo biri ukuli leti badi yiko over biri zikula odi makumi ya satu then ordinary ekula odi chikumi ordinary ekola odi chikumi gendo jeyo ezo risiti biri ezo zinjagalo uberengo soko kule mbira nazo genda kutuentu beti uberengo bebera ampala ampala atana weza habiri mwe tanto krizi wakuberango siwa chokana wa siwa berango siwa na uvunanyizwa kodi erista bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ujio kuberango ita ujia kunjiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash kati nkugambia nkulete deli siti sato mkawunge ezikano guwama nicho unompa bumali lizo kufuna ni siti eze bili okuli reti bali ne ordinary kuordinary kuliko odi chikumi kuleti bali kuliko odi makumi ya sato over bili kirira ewali akatambula bojaya akatambula ugenda kupira ngo ufunira kechi bimba kati hite geza mufufunze ojaya oli siti sato ne ato vero inali siti nya kubanga wajaya katambula ugenda kubera ngofunila kechibimba chijira katambula okube binyonyi bibiri ne jinjalimu ojaya katambula ugenda kechibimba katigendo jaya katambula ako echibimba chijirako yelisiti okusa tujemba de garment njagala otambule ne lisiti akatambula na gambo obera nga ina akaboxiko ngo sula mwe nusio ne webera ya bitano gwengo gamba kinkateke mwe bitano bobo ina lukumi ngo gamba kinkateke mwe lukumi akatambula kano bobo ine biri ngo gamba kinkateke mwe biri gwengo silika kati ngabo jayo leti bali eriko odi makumi asatu over biri ngabo jayo odi chikumi eriku ordinary gendo kuata akatambula okajeyo ogenda kubera ngo ofulirako ekibimba kigira katambula kuno bakuyita kudiza ee katunonye sente kati ketulabana agamba nti omubebezi kakati byannemeredde ata akatambula jaya akatambula ogenda kubera ngo ofulirako ekibimba kigirako ordinary yo kugambye eri gumi teri oli chikumi let badi oli makumi asatu ezo lisiti satu zenjagala otambule nazo genda oli 20 bet teka mwaka mfisi sibana buvunanyizibwa tuberenga tubebira nagenda okuddawa n'ekiro mukaga paka musanvu tujja kuba tumaze okwekuba mutuuki nga tulabye butyawe tugenda okutandika Saturday sizoni egenderera n'olwekyo oyina okubeera nga zebakkubye gwe bakuya abadde tatambula na mubebezi ozijjirayo mu kaseera kano abatambula n'omubebezi batono nnyo abayina nga omusajja abali mu kizibu abadde abambula nange kizibu okubeera ng'otambula n'omubebezi omusajja n'abeera nga yakulimu ne bwatutwalayo waakiri ennaku bbiri tujja ne tumukwatayo naffe bbiri endala ate ne tumudabulinga n'abeera nga ezaffe azikomyawo kale ka tugenda mukumula muko njagala ofune lisiiti ezo akatambula ofunirako ekibimba leti bali kuliko odi makumi asatu ordinary eriko odi kikumi genda ku kodi obeere ng'ofuna emipiira egyo teekamu akenfisi wali ku 20 bet bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa atano weza 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga sita 217 sita 34 hash ye kodi ya feeyo nyiga sita 217 sita 34 hash bwe tuba tuyitaawo ku sita 217 sita 34 hash tubebere tuwali byakulya kataka bebera ne odi kikumi eri ku ordinary ku late bali kuliko odi makumi asatu over biri akatambula bw'okajjayo ogenda kubeera ng'ofunirako ekibimba tutambulirawo katuveko mubaka buno nzije tulabe ogwali bapulu guno tugenda gukwata tutya leero obaoliawo n'ensonga endala ezitambudde ku sayidi ebyemizannyo katujje
1: bizinensi yo terikula nga togiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku radio sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino nooti 752-897-6 plus 256-902-928-4 oba plus 256-666-611-00 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangu olange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa
2: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the Rosary. Participate in the celebration of Holy Mass and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
3: Ebijjulo ebisufu biva ku nfumba ensukkulumu enfumba ensufu esinziira ku birungo ebituufu ebijjulo eby'omulembe obifuna na Cowboy Special amasavu g'ebimera amakenenula obulungi agasa mu by'ofumba ettekende essufu buli kijjulo ky'ofumba ne Cowboy Special kijja n'obuwoomi obw'embala Cowboy Specialty afunika mu bipimo vya grams 25, 5, 10, n'ebibiri. Cowboy Specialty akolebwa ba Bidco Uganda Limited ngasangibwa mu maduka wona.
4: Lelo ngenaku z'omwezi 15 omwezi ogwokutaano nyaffe ekereziya atuwa omutuukirivu Isdol omukozi era amanyiddwa ng'omutuukirivu Isdol omulimi. Yazaalibwa mu mwaka gwa 2007 mu kibuga Madrid ekya Spain era yazaalibwa mu maka amaavu ate nga bakatoliki abaali bakulemberwa abasiraamu. Isdol yali mukozi omwetowaze eyakolanga ku faamu ya Juan Motole Languna ekyali emabbali w'ekitundu kya Madrid era eno yakolerayo obulamu bwe bwonna. Yamanyibwa olw'okukkiriza kwe okw'amaanyi, okwagala abaavu n'obugabirizi era yeetabanga mu mmisa buli lunaku nga tannatandika mirimu gye. Isdol era amanyiddwa olw'ekyamagero kye yakola eky'okukubisaamu emmere okusobola okuliisa abaavu. Kigambibwa nti buli Isdol lwe yasabanga bamalayika baalabikiranga gye yakoleranga okumusobozesa okumaliriza emirimu gye newaakubadde nga yagitandika ng'obudde buyise. Isdol yali mufumbo era mukyala we yali ayitibwa Maria Tori Bia era naye kati mutuukirivu era bafuna omwana omu ow'obulenzi kyannaku nti yafa akyali muto. Isdol yafa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 2013. Papa Grigoryo XV yamulangirira mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokusatu mu mwaka gwa 2022. Omutuukirivu Isdol yawolereza abalimi, abakozi, ebirime, ensolo ezirundibwa mu maka, ebyalo, ekibuga Madrid ekya Spain n'ekibiina kya National Rural Life Conference ekiri mu America. Isdol omutuukirivu otusabire.
3: Muntekateka ya Radio Sapiencia ejokuwuliziganya n'okukwatagana n'abawuliriza baayo watandikibwa mu Radio Sapiencia Fans Club era nga wenjogerera abawuliriza bali mu 10 bewandiisa okwegatta ku Fans Club eno. Iye kakati wulira ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano mwaka 2026 meeting yabwe esookedde ddala lw'egenda okutuula. Kati oli mmemba oba oyagala kufuuka kitundu ku bo mwenna mukowoolwa okujja ku lunaku nga tujja kutandika n'ekitambiro kya misa ku ssaawa 3 ez'okumakya era lwe lw'okulonderako abakulembeze bammwe abanaatambuza emirimu mu kibiina kyammwe. Mmemba ojjukizibwa okujja n'obufaananyi bwa passport obutono bubiri okumanya ebisingawo kuba ku nooti 75317
5: sibako.
6: Naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yaganye mumutereko Radio Sapiencia
7: kenda mu myaka tonyese nyafama enkuluze y'amagezi okyali mu katimba k'ebyemizannyo extra.
0: Alright, webali nyo gwena chajie kumideko, chienda mnya kutonye zenya Radio Sapiencia. Tukia tambla na katimba kebye mzanyi extra, paka wali kusawa biri, wenjo kubera nga nkutera, atolo, enteka tekendala, ija kubera ngeja, ebirenge kuongera yo kusaidia yo. Chiali nepade siru mago mbebez, tuchave bira ampola ampola, ne 22 bet, gulao account, usuro kubera ngo siba, ne 22 bet, weekend yeno. Kyo ino kubera ngo okola genda mu simu yo wogenda ku internet ojja kuteeka 22bet.ug website yaffe ejja kubera ngejjawo ku simu yo genda wali ekigambo register kinyigeemu juzambye bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba y'esimu kati wali awagenda promo code ojja kubera ngo oteekawo akatimba. Awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera nga wegata ku 22 bet buli kimu kibirenga kitambula nkugambye options nyingi zogenda okubera ngo siba kongo siba ne 22 bet ayagala okusiba kuba tebi ku 22 bet ku basanga ayagala okusiba ku kali 22 bet kwezili abagala okusiba makona byono jabisangako atenga ne virtual games ensangi zino zigabira ddala akasente siba na buvunanyizibwa tosiba sente ya bizibu siba akasente akempisa kokoboyina atanaweza abiri mwetan tokirizwa kubera ngo siba tuberenga tambula mu mbere eyo nga bwe tambula kali atanafuna mipira banaye bagambye lisiti ezo satu muziteke konya amasa kaunge zikalero. Late bird kuliko over bill zikola odi makumi asatu. Ku ordinary kuliko odi chikumi. Jie mkulete daka unge zikalero njagala. Aba overengo ubalo urugalo ngubala mituwaro chikumi. Gwebo jayo ordinary ofuna odi kumi. Kuru kumi. Overa mituwaro kumi. No musobi wali kutentu beti. Kuvitano, overa kuchi, overo inechi zike chu. Ye odi kumi yeri kuordinari. Odi chikumi yeri kuordinari. Norecho gendo virengo jifuna. Lisiti ye zesatu. Okuli na katambula kufunida kechi bimba. Zeta nirenyo. Wali kuletibali wali yo odi makumi ya satu. Wanukuordinari wali yo odi chikumi. Kuata katono kuhino virengo tekam. Juki rata ababimanyi. Obaba tambula na ange. Tuo mingira ali badi yoromu kaga. Eyo mujimanyi mateka. Tuwa tuwa mingira ale badi olongaga mujimanyi mateka katino nya capital one. Jeo odi makumi ya satu over ziri bili oberengo no nya akajia. Jeo odi chukumi obota demo bitanu obero inechi zikechu. Kwebangi iriti. Kwekasito berango sivisa buvunanyi zwa. Aleto siva sente ya abizibu kuwanga no kuwa kubeira yu. Kutubeira onogambo kente keyo ngeda kulia bulimeta. Ina kuberango sibana buvunanyi zwa tengo weza abili mweta no kudaguru. Norecho rumbo berengo funali city ezo. Akatambula ofunira kechi bimba vya ipina yoku doketi kweri. Ngonyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Oja kunyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Tuberenga tube pera mpala mpala kusita bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Odi chikumi, waluwa mwana aliwali. Nga agamanzi, bwe mfune mituwalo chikumi keka kati. Mba weekendi nji ingi deburu unji. Augobo inakubira ngo teka kwa mutuwalo. Eri odi makumi asatu boteka mwe itani, ere reta sendi. Boteka mwe lukumi erofu da yeche esatu, no kudaguru. Kwa lina ye kuliko odi chikumi. Kati akatambula mbo kajayo gena kubira ngo ufrilako HBimba, then VIP kwa eri. Siwa na buvunanyi ziwa tosipa sente ya vizibu. Teka mwaka sente haka kempisi kuobo ina tuberenga kutambula. Genda kutuentu beti oberengo vepeda. Kodi erista bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hashu. Uobo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hashu. Ye kodi ya feyo. Ngatuma liza kugemu ya Aston Villa na timu ya Liverpool. Aston Villa abalwadde beba ina omusambi ayitibwa Bubaka Kamara mulwadde VV then omusambi ayitibwa Amadu Onana naye ina mukobo vune era tasubidwa kubera nga azanya game eyo lunako olwalero wabula omusambi ayitibwa Emiliano Buendia yasubidwa okubera nga ja okuzanya by the way ona abadde takola bubi nnyo mu games ezibadde zisembye eyo ndoza atebi emirundi ebiri mwezo games zisatu zabadde asembye okubira nga azanya ku timu ya Aston Villa omusambi ayitibwa Emiliano Buendia nolwecho oyo yomuku wagenda okubira nga batunulirwa kati olwo ne performance y'omusambi ayitibwa Oliwat Kinizi kubanga Oliwat Kinizi yetabye mu goals 12 mweje mipire 13 yasembye okubira nga asamba ku timu ya Aston Villa nga kweze 12 ze yetabye mu atebye ko goals 9 mu process eyo nolwecho baba omu ku basambi aba inzo kubera nga batekewa kenyeri so kusaidia Aston Villa nga basamba Liverpool ye musambi yaitibwa Oliwat Kinizi ola performance yaba daina kumpi buli game obero musubira okubera nga ateba obo kwetaba mu goal nolwecho performance yaba dewa guru nyo ngo mukuba sambi abatunuliddwa kusaidia Liverpool omusambi yaitibwa Connor Bradley mulwadde VV Hugo Ekitike na yachi ali kundiri Giovanni Leon ne mulwadde no musambi ayitibwa Endo Watal naye achaina mukovune wabula chigambwa ati no musambi ayitibwa Ibrahim Konate goalkeeper ayitibwa Alison Lamses Becker no musambi ayitibwa Florian Wirtz abonawo bakyeta ago kwekebejibwa pala be fitness yabwe oba nazanya game yona ku lwalero kati omusambi ayitibwa Mosala jukira ali afuna mukovune naye akomiyewo yinzo obutatandika naye ya kiriziddwa okubera nga asobola zanya mu dakika entonotono nolwekyo musubira okubera nga yinza okuva ku bench najja nabako kyakola usaidi eso gwe mupiira ogwo naye mpulira akalenza akandi munda kangamba guyinza okugenda mmaliri akalenza akandi munda kangamba Liverpool wa Aston Villa bayinzo kakola ne bagenda mu draw mungwala umanyama lili mulimi olubeti nzi bagiita ngwala bayinzo kola engwala gali genda mungwala gano kuno gwali genda mu draw guno bayinzo kola engwala aba Liverpool nga basamba timu ya Aston Villa njagala kwerekereza akadde kaduse atanafuna mipira genda ku kodi oberengo ofuna mipira genda ali 22 bet oberengo siba lisiti ezikulembeddemu odi nali kuliko odi 10 kuleti bali kuliko odi 13 akatambula bokaja iyo funirako ekibimba VIP kweri ku docket teka mwaka mfisi genda ali 22 bet oberengo obebbera tusiba sente ya bizibu kubanga sibuli unaku ndi ogenda kulya ekyo ino kuberanga okimanyi kyobola atugamba obosi basibana buvunanyizibwa osobola okuberanga akazanyo okatambuza mu ntambuze ye ntufu gwatana weza abiri mweta ntokirizi wakuberanga osiba mumberanga bwetambula kale funa odi 10 ku ordinary odi 13 over 2 ku late bird akatambula bokaje ofunya ke kibimba then ofune ne VIP kweri ku docket ngonyiga sita 2:15:6:13 Ujia kunyiga sita 2:15:6:13 Wobo itao, ujia kunyiga sita 2:15:6:13 Yekodi ya feyo, sita 2:15:6:13 Yenze pade selu mago mwebezi, tujia kuatagana wali echiro, mukaga paka musanvu, kankwa gali zaka unge zaka lunch, weraba.
5: Ako ke kabadaka timba kebye misanyo extra Mutuko so sulide de misanyo yona Aka timba kebye misanyo extra Kakutu sibu ako 22 bet 22 bet yerunga misibu ya chitongole HR Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board Okubeti nga kualifu kwa muze Enata kiri sibu ha Edi abali wa sibu ya miaka abili mweta ano Mwaka, obomwe siguno guwama mabiki la maalia. Gabo kutusibuwa kuna midiangu high school kulama.
8: Olwaleero tukomye wate na te. Okwe yongera, okwe bulira. Kubiru njibia nyafe biki wa maalia. Iwita guwa matenda. Olwaleero tuja kwe bulira. Kunyafe maalia. Biatu saba, mvude buno. Ugo kusonyiwa, ugo kwa galana. Henu esawa tujimanyinti ya kuwaba. Banji tuwabye atera tuchawaba. Ensobi, zisense de buli muntu. Timwe uunya, wemula abanti abalungi jo. Atolwa leero balikirala. Eyo yensi, omuyaga ukunta. Era bwe tutanywera kutaka, fena gututwala. Naye ate bwe tugwa, twekwasani. Wano nyaffe. Watu kubiriza okwetanira esala eyo enyangu. Esakuli tujimanyi nti sala nyangu kubabuli wetubera tusobolo jisoma.
5: Waka, obomwe siguno guwama mabikira maalia. Ngabo kutusibu wako na midiangu high school gulama. Esumere diye cha sachino, kuruye sumesa ya adyo. Enfayu jaba sumesa. Enkwata yaba nenunjiba yambo kusomo gulu unji. Kubanga liye sumere di sumese ya sumese yomu tindo mu Uganda. Tediko mamu kusumesa diya mchibi na vyoka. Wabula nedi ya mikono babite ndeka haba izi. Baba angula haba izi mumbisa. Games and sports babifa konyo. Hatenga ne school fees zizeze zisobu kedi yomu zade. Nitu wala masumoga arts ni science. Liani rizaba na abobu wala na abobu lenzi. Environment ya sumero Tisangika. Kwa wandisa kugenda mumaso. Aveji njobeka amparo vila museta. Otambula kilomite moku mkono gogo wakono. Okumanye visinga ukuba kunoti musamfu noti emu. Mkaga mumuenda. Atano mumusamfu. Abiri mumukaga. Oba kunoti musamfu munana biri. Nsamfu mumuenda. Nsamfu mumukaga. Anamu biri. Tuesto ze sawi ndala. Time check. Esawa, siweze biri, esi etiro, time cheke kutusibu wako. Bena musiga simbi wo, ne

0: Urashena mwenye katanyeza nyafamu. Rimbo lo baluita dai. Dai. Rimbo lo buluulira baluita dai. Dai. Rimba lwa World Cup. Ngaluwa imbi dwa. Aba imbi ya babidi ya wapia mkutegeze zako. Bana boy. Awa mune Shakira. Shakira. Kale katujo ulangu. Kambu vidi tukomeo. Mama tujikuge. Aloka aloka.
1: Erini mutari kwa yo, teni kuzikiza, wenyegine muvacho sport za 22bet, usigarengo njumile vya miza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa emikisa jo, nevacho sport za 22bet, njumiru wa crash games, over casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula, toli inda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wabulewe rio wongo, betting anogwe gendeleza, wabamiaka habili muetano, na ukuta waguru. Alo, alo,
2: business yote likula, gato jiranze, duachaba ntubala angabie bakola. Anti, bakastoma baino kumanya wosangibwa, chizimbe chiwo okorera, nokutegera chichicho baguza, obacho otunda. Norwecho gomuru unja galo kufuna bakastoma, janguku radio sapiensi ensambia, olange na fe, sibisi huo, okutufuna jangu nyo. Kumabukubi kunamba zino, noti musambu tano bili, munana muenda musambu, mukage mumu nana. Plus biri tano mukaga, biri noti noti, mwenda biri munana, nya biri noti. Oba, plus biri tano mukaga, musanvu mukaga mukaga, mukage mwemu, mukaga noti noti. Oba tutukirile kumukutu kwa fe, kwa www.radiosapiencia.com. Jangola angena faba Radio Sapiencia, toje kwe jusa.
3: Ebyedda bisasika nga mpawa dabidisa
4: tutuuse mu lyaffe eddemezi ate mutaayi wange oluusi abulwa walya ekyemisana ataka nzikizitongwa buzito nze nzije entete ku luti kati olwalo kamba nnyonnyole ku kigambo okuwembera kati abasinga obungi okuwembera mumanyi kwa mutuba n'oddira ebiragalagala n'obisiba ku mutuba oguwedde okuyimbulwa naye waliwo n'omuntu ayogerwako nti gundi oyo baamuwembera naddala omukazi omuntu oyo gwe baawembera ye muntu ayagala ennyo okuweebwa obulabulabu gwe twogerako nti oyo baamuwembera
3: ebyedda bisasika nga mpawa dabidisa
0: Ora chena munye katenyeze nyafama Radio Sapiens. Tuba na bingi na yolo okuba ntubudde babutubiseko atenga twagala okwogereza gaji.
5: Ano Radio Sapiens.
0: Wanji munaye.
5: Okute sande Edward okubeka bu.
0: Yesebo sande.
5: Abakulu mbawuliza nyo kusimanya mpereza yamu.
0: Amina sebo.
5: Ade ne mukakenza ngenda kujja naliyo kumwa ko gwedi. Ne timanya mpereza yamu.
0: Ali sebo bali kusimba.
5: Kade sande Edward okubeka bu.
0: Bali nyo sande Edward okubeka bu ma La Liga mpira jiyo na kulwencho wali jamani Bundesliga mpira mingi jyo kubanga jiza nyibwa norwecho mwe abajigoberera. Hello.
5: Why?
0: Wanji sebo.
5: Agamba cha mulwani.
0: Ndi sebo gambo ta sebo.
5: Unako sande na kulabako.
0: Kiriya tujja kuba ofena.
5: Ah, gena puli lesanyi waswa chama zimamu komulanyi kulabe ku. Gombe gambo tia.
6: Sebo.
5: Gombe mungambire.
0: Ni sebo.
5: Ti chitala. Gena mukula munda chika 10. Era kuchingwa za mulungi. Wanga oli oli amanya mfanyo wiso. Wiso enkubanyo ku musaji oli kubajiye ko naye.
0: Sebo.
5: Ono namukula munda chika 10. Kiriza tegeze. Abashika cha feshengo sawa leto obuyambi kuchika tulongira ko di Kampala primary balete ebintu nakusazala echa gwe zabi tuina express waliku kuwa waliku bishop secondary sabo kasendeyo na kubiza wake ziba bila bono na ko lwecho kuingira 15 ku IPM 12 original 15 emijoza bili ya mitwalo mukaga
0: baje Webali nyewe bali redala okubantu kuliuliriza inkluze ya magezi mubangiz Isaac abaiso ku mukutu guno gwa X mbabuziza abawagizi ba seno abalabye ku mukutu guno abawagizi ba seno batandise do bakubisiza emijozi wane Uganda sigamba abawagizi ba seno abali ebweru naye abawagizi ba seno wane Uganda bakubisiza emijozi nga giriko 2005-2006 champions nga kira ganti emijozi akagoba ko kaweddemu walaba wagizi bitu badina bana ganti abajja kujja kujambula bajja kujeyambula gwirinda
6: Katabawena ya guina.
0: Hei. Ya gamba haba ya kujisimu lako. Weli nda tofayo. Kali, mubangiza aiza kagambia. Chikopo techinaba. Bani le F siku mande yinza okubale itede nyike. Thanks Mr. Robert. Nduwa no ewindi. Western Uganda. Ewe wale nyomu kuru aiza kamubangiza. Hello. Okay, so wedo kubanga mkufuna mkulu aiz, mkulu umulala katufuna umulabudi. Hello. Wanji sebo?
7: Sebo lukuli.
0: Sebo lukuli.
7: Ugamba mkewa sebo.
0: Kili yogamba uta mnaye?
7: Ibu nungi sebo.
0: Sebo?
7: Ano deus wane gangu.
0: Sebo deus e gangu.
7: Heo sejaba senago. Bebe sirabe nini nini kubanka tuwa watu wakulisia mjozi nga watuwa nawa kuwangura.
0: Why? Bagala celebration zita andika nga kuchari. Kale, wewale nyewale ili Dala Deus Egangu, wewale kubanti kwa leo uliriza inkluze ya magezi. Kutufune yu ndo uza angaba vili tulabikenga tu vau. Hello.
8: Santa wasu.
0: Wanji mnaye?
8: Mami Gombe.
0: Sebo.
8: Tuvagala nyo.
0: Amina sebo.
8: Ono koja wa Max Truman. Omukubi.
0: Sebo.
8: Nakati nze mboza wa mani yu. Kupise mijozi. Na sente za pe. Chiba njigisa kuwa. Wanga nabo.
0: Ulira.
8: Walobe flyba kuisizo ga Bruno Fernandez. Mani yu play of the month. Na baba kupisa mijozi. Mijozi jabo. Kati nani samu nange buwe uja.
0: Zina
8: tatako lila.
0: Kali. Max Doman ya gami nito uja webaruma. Mkwano gwange Mayanja. Kameramani yawe mtu ndo chitini ya vigosebo mkutumide kwenye webali kubanti kwa leo uliriza. Walo mkwano gwange mkulu mwesi gwa Henry. Muduma osebo na chesanja galabi. Webali kubanga sebo na kwa leo uliriza. Inkuliza magisi. Hello.
9: Hello.
0: Wanji sebo.
9: Hello.
0: Wanji sebo.
9: Hello.
0: Mkuli la sebo.
9: Hello.
0: Okay, mbade mkuhulira, nenga gweto mpulira, kale, wevali nyo, wevali ledala, gwewe nawa dekonga, uliriza, mkuliza magizu. Go, sembie, tuve wano. Hello? Hello, sebu? Okay, kia kanga sobede kubanga mafuna. Mbana genjagalo baju kiza kusande, muje, mwena, wagalo kwega taku radio, so Pinsa Fans Club. Nteka teka zimazo kubanga ziji waka kawuo, bulichimu chiribuli ndala, muje tuberewo. Kuna kule sande, Uncle Ben, nkutumide kwa nyosebo, nabala mwena, mchala Anita Chiwolo, Gaba, nkutumide kwa nyo mkasa pule, nkutumide kwa nyo, mulibanji nyo, mwena bali yaba uliriza, mwebali nyo, mwebali ledala. Abava mu fans club ezenja ulo muduma mwena mwebale kubanti kwe mli muuliriza enkuluze ya magezi. Kale muzikirize tuberenga tukoma wano ate tubagalize weekend ya nunji tujia kwa tukwatagana na mwate kumande saba sanja Kabaka wa Buganda awangale.
10: Uganda Catholic TV is now on Go TV. Recite the rosary, participate in the celebration of Holy Mass, and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
11: Time check. Isawa siwesinya. Ese itiro, time checke kutusibu wako. Beda musigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kidadala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako. Atengo sabulo kujaya kasente kachisada cho nawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, nigastemo mukaga tan star, mukaga hash. Oro ndeko investor, oboko zese MTN momo app. Waka, obomu esigulo guwama mabikira Maria. Gabo kutusibuwa kuna midyango high school kulama.
12: Olwaliru tukomye wate na te. Okwe yongira, okwe bulira. Kubiru njibia nyafe bikima Maria. Iwita guwa matenda. Olwaliru tuja kwe bulira. Kunyafe Maria. Biatu saba. Mubude buno. Ugo kusonyiwa, ugo kwa galana. Eno esawa tujimanyi nti ya kuwaba. Banji tuwabye atera tuchawaba. Ensobi zisensedde buli muntu. Timwe unya wemula abanti abalungi jo. Atolwa lero balikirala. Eyo yensi omuyaga ukunta. Era bwe tutanywera kutaka fenna gututwala. Naye ate bwe tugwa twekwasaani. Wano nyaffe watukubiriza okwettanira essaala eyo ennyangu. Essappuli tugimanyi nti ssaala nnyangu kuba buli we tubeera.

0: era wano tokyogera lwe nti bw'obanga teweezimbye n'otandika okweyungayunga buli w'olina wonna wonna obulumi n'otandika okubwewonyeza n'otandika okwefaako teri yagenda kufaako. Abantu abalala abasinga abantu bonna b'olina abalala bakwagalako bibyo ate
1: bakwagala oyina.
0: Aha. Kati bw'obanga teweevuddeemu ne weefaako ne weeyungayunga ne weegumya ne weevaamu kankubuulire ojja kusigala ng'obonaabona ate teriiyo ayagala atalina kyamuyamba kati weeveemu kyekiva olaba bwe twogera ku puroguraamu zino nga munda muli tokyalina gw'oyagala wakoowa abantu embeera yakunyiga watuuka ne mu isolation obeera wekka ogamba nakoowa abantu ensi nagikoowa naye tobeera ku nsi ate obeera mu bantu ngaola olina kwegumya wezzeemu amaanyi kubanga nabagamba dda nti mu nsi ensi yonna yonna esinga kuleeta bitumalamu maanyi ng'era bw'olaba bantu bawaana bafu
1: nenti gy'oli nti baakola mata nnyo
0: omuntu n'awaana eyafa naye bulijjo nga mulamu lusi n'okumwagala abadde
1: tamwagala
0: naye nakati wano amawaanowaana ago gagamba tukuwonye
1: Christopher amawaanowaano
0: okuwaanawaana okuwaanawaana okutiibya naye nga nedda bwe wezzaamu amaanyi ne mukama ajja kujja omanyi sitaani akolera wa Frank sitaani akola oluvannyuma lw'okutulaba nga tuweddemu amaanyi bwoggwamu amaanyi omutima gwo gwonna ne gubeera nga muyongobeefu kiba kitegeeza nti sitaani atuuse kubanga owokugamba owokuwa amagezi amafuwa alabikira nakugamba ebyo nno by'olimu osaaga gundi oli ajja okusobola akugamba baakuloze akugamba oyo lubaale wajjajjaawo oyo wasengaawo genda ofumba omuwumbo gw'emmere otwalye bajjajjaabo abaafa bali ngabo baagala kulya nga bafu ate nga baali balamu nabo ne bamala ne bafa kaŋŋamba osanga ng'ensi yonna ebeera yakukumalamu maanyi nakutubuza kutujja mukuba eggolokofu oli bwakusanga n'essente ng'olinawo ky'olina ng'atandika okukutandikirako gwe munnange nno bagundi baagala kino ere ogenda okwesanga nga nebusente obutono bw'okozeeyo nabwo bugenze abantu bwe batyo babafeze ne bababba kwanga eriyo ne puroguraamu ku leediyo fe bwe tuba tuyigiriza bino ebikuzaamu amaanyi ng'eriyo abakupangapanga okukubba ate bwe oba totegedde ng'abafere bangi
1: abafere ate kati si yembeera ekalubye kati ŋŋenda nemba nga nzija mu kkuba omwo ne ndaba ebipande kati waliwo simanya oyagala kusomera Denmark oyagala kusomera Europe scholarships zizino kuva ku ssimu eno kakati awalala nolaba simanya internship oyagala kukolera internship Germany simanya Netherlands kuba ku ssimu eno kakati banaye mwegendereze
0: okyali kwako nze waliwo kana akammazeemu amaanyi katimba eno ewaffe eyeye ndi muwala mulungi nnyo oyagala kumalako stress kuba ku ssimu eno
1: ebyo
0: neŋŋamba kaŋŋambe nensoma ekipande nga kibunye ekyalo ekiramba neŋŋamba ono muntu wakikolaki nasooka nenkasoma neŋŋamba nsomye bubi nsomye bulungi nsomye bubi nsomye bulungi nekaddamu n'awalala n'awalala n'awalala
1: kale wulira kakati abo si be basettinga abantu nababani era bonna bayaaye
0: kati wano mu luzungu heading yaffe luli gye twatandikako finding new purpose the purpose in pain nti okuzuula ekigenderero ekipya bw'ozuula ekigenderero ekipya n'ogamba nti katonda anjagala talinjabulira ali nange wadde ndi mu mbeera ey'obulumi kubanga bw'obulumi bungi Frank obulumi bungi naye finding new purpose
1: lwaki wendi
0: lwaki wendi woli kubanga Katonda akola akwagala ata akumanyi tali kwabulira. Franka singa tusobola okutunulako mu kitabo kya Isaya.
1: Isaya.
0: Tusoke tumunoonye Isaya.

yesia sibo mwami Gideon Sebuleme webale nyo webalire ddala mulinnya lya Patsi n'erya mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu amina. Ayi Katonda Kitaffe, tukwebaza olw'ekirabo ekyobulamu, tukwebaza olw'okutwagala era tusaba oyongera okutulambika ne Mwoyo Mutuukirivu tunyweze okukkiriza okusuubira n'okwagala kubwa Kristo Mukama waffe amina. Bikira Maliyo we Fatima Omutuukirivu otusabire. Mulinnya lya Patsi n'erya mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu amina. Katutunuulire ku kigambo Fatima. Oyinza okwebuuza, Fatima tajja kitya? Fatima buli yenna awulira ekigambo Fatima talema kwebuuza nti erinnya eryo nga lya Abayisiraamu ate lyatuuka litya mu Bulaaya? Kyajja bwe kiti, omuwandiisi omu wa mu kibuga Toulouse mu Bufalansa ayitibwa Bathas ekigambo ekyo Fatima akyogerako bw'ati. Mu mulembe gw'12 ensi Portugal nga tennayawukana ku Spain olwatuuka Abayisiraamu ne baba mu nsi Morocco eri mu Afrika ne batwala ekikwekweto kinene nnyo ne bagenda okulumba Spain. Bakwataganye bagenda okumaliriza Abawalabu nga baafunye dda ku nkokola badduse. Omumbejja omuwalabu muwala w'omulangira ayitibwa Alkaseri erinnya lye baamuyitanga Fatima naye ne bamuwamba. Omugabe yamuwamba baali bamuyita Gonzalo kwe kumutwala mu Portugali. Abasirikale ba kitaawe w'omuwala olumu bajja ne babba omumbejja ne bamuzzaayo ewaabwe. Gonzalo ate n'addamu okumuwamba okwe kusaba Kabaka amukkiriza okuwasa omumbejja oyo Fatima. Ko Kabaka nti, nze sigaana kasita omuwala akkiriza okukyuka n'asoma eddiini enkatoliki. Bwe baabuuza omuwala ye yaddamu nti nja kugisoma. Awo kwe kumusomesa era byonna yabikwata mangu n'abatizibwa n'aweebwa erinnya Olerina n'agattibwako ne Gonzalo. Ekyennaku omumbejja oyo olumbe lwamuluma bambi n'afa mangu. Gonzalo n'asigala mu nnaku olw'okuviibwako mukwano gwe. Awo era biri bityo kwe kuteesa okuyingira bannaddiini mu kifo ekiyitibwa Alkobasa. Omukulu w'abannaddiini abo yateesa okuzimba enju yaabwe endala mu kifo ekijja. Gonzalo kwe kumusaba amukkirize okutwala ebisigalira ya mukyala we oli Fatima Oleina. Ebisigalira babiteeke mu ekereziya. Awo ekitundu eky'ensi ekyali ekiyitibwa Abudegasi ne bakiyita Oleina ate ekyalo ekirala ne bakituuma Fatima. Bwe kityo okujjukira omumbejja oyo eyali ayitibwa amannyago. Kati kwe kuwulira mu nsi ekigambo Fatima nga kyogerwako bulala. Awo we kyava ne tugamba nti ayi nnyaffe Bikira Maria owe Fatima tusabire kubanga yalabikirayo. Bikira Maria yalabikira abaana basatu ate bonna nga baaluganda. Lusio ono yali asinga ku banne obukulu. Kitaawe baali bamuyita Antonio Abubala ate nnyina nga ye Maria Rosa. Abaana bonna baali bataano abooluganda abo. Ate Francisca ne Yasinta bo baali baaluganda ddala. Bombi bano kitaawe nga bamuyita Manuel Pedro Mato ate nnyaabwe nga bamuyita Olympia. Ono nno nga baazaalibwa ne Antonio Abubala kitaawe wa Lusia. Abo Francisca ne Yasinta baali bayita Lusia nnyaabwe lwe luganda olwo lwe tuwulidde lwe balina baatambuliranga wamu. Katutunuulire ku kulabika kwa Bikira Maria e Fatima. Okulabika kuno okw'olubereberye kwaliwo mwaka gw'1917 omwezi ogwa Meyi nga 13. Olwo Lusia ng'aweza emyaka 10, Francisco ye ng'aweza 9 ate Yasinta ng'aweza 7. Abaana abo bonsatule baali bagenze okulunda endiga z'abakadde baabwe mu kiwonvu ekyali okumpi awo n'amaka gaabwe okugeraageranya waliwo mayiro nga 2. Eyo e Fatima. Ekidde eky'omwekereza ye Fatima eky'okusoma malayika eky'omutuntu olwavuga abaana ne bafukamira okusoma sapule yaabwe nga bwe baali bamanyidde okukola bulijjo. Awo amangu ago ekimyanso ne kijja nga kuggulu tekuli kire na kimu. Abaana ne balowooza nti enkuba ennyingi eri mu kibuya g'egenda kutonnya ne bateesa okuva kasozi waggulu gye baali bagende beewogume ku mabbali wansi waako.
bali baserengeta ekimyanso ne kiddemu okumyansa ate nga kisingane ku kiri ekyasooka. Abaana badduse bwe baatuuka wansi w'akasozi ne basigala awo nga beewuunya, amaaso gaabwe nga tegakyalaba bulungi olw'ekitangaala. Balaba omukyala omubalagavu okulabika kw'abiikira Maria. Abaana gye baakuba amaaso ne balaba omukyala omulungi ennyo ng'ayimiridde mu bikoola by'omuti omuggumivu ogwali okumpi awo. Omukyala oyo ng'amasamasa era ng'atangalijja n'okusinga enjuba yennyini. Bwe baatengeera, omukyala n'abagamba nti, "Abange muleke kutya, sijja kubakola kabi na kamu." Omukyala oyo okumulaba yenna nga kitangaala kisa, ng'atemaga n'okusinga enjuba, ng'amasamasa nga bw'olaba ejjinja ery'omuwendo eryakiddwako omusana. Mu maaso ng'atemagana, ate so nga taliiko nsiku ku matama, era ng'atunuza nnaku. Yali awumbye engalo, emikono ng'akisadde mu kifuba ng'omuntu asoma ng'akutte sappule mu ngalo mu mukono ogwa ddyo, naye ng'etemagana bulala. Ekiteeteeyi kye yali ayambadde kyali kitukula nnyo era nga kikwera ddala paa ku bigere. Yali asulidde omunagiro gw'alina. Era omukyala ono yabasaba ebintu eby'enjawulo. Omukyala n'ayongera okubasaba ekigambo ekirala, yabagamba nti, "Baana bange mbabuuza, munakkiriza okwewaayo eri Katonda n'okwebonereza era n'okukkiriza n'essanyu ennaku zonna z'ayagala okubalaba n'okuddaabiriza olw'ebibi enkumu bityo ebinnakuwazza Omukama ateenkanika omukulu? Munakkiriza era okukola ebyo olw'okukyusa aboonoonyi era n'okumalawo ebivumu byonna n'ebyonoono ebinyiiza omutima gw'abiikira Maria ogutaliiko bbala?" Lusiya n'ayanukula mu kifo kya banne nti, "Nnyabe, ekyo ky'otusabye tukukkiririza ddala." Omukyala n'akola akabonero akategeeza bw'asiimye. Ate n'abagamba, "Mu bbanga ttono mujja kulaba ennaku nnyingi, naye temutya. Katonda ajja kubayamba abawa amaanyi ge mwetaaga okusobola okugumiikiriza ennaku ezo." Ndowooza mulaba bannange, biikira Maria okulabikira Fatima nga bwe yagumya abaana bano, Lusiya, Francisca ne Yasinta, naffe biikira Maria bw'atugumya. Tuli baana be, ayogera gye tuli, munakkiriza okulaba ennaku, naye temutere zijja kubamalawo, nja kubawanirira. Ebigambo ebyo biikira Maria abyogera ayanjuliza emikono gye, ate nga givaamu ekitangaala ne kikka ku baana abo. Wamma ekitangaala ekyo nga kyewuunyisa. Amangu ago ne kiyingira mu mitima gy'abaana ne balaba obulungi bwa Katonda ng'okusinga omuntu bwe yeeraba mu ndabirwamu. Ndowooza mulaba abooluganda, asemberera biikira Maria alaba obulungi bwa Katonda. Kati tuli mwezi guno ogwa May nga tusoma sappule, tulaba obulungi bwa Katonda, tulaba ekisa kya Katonda, okwagala kwa Katonda, enneema ya Katonda etakoma. Abooluganda, etuyamba. Biikira Maria yagenda ng'alabika emirundi mingi era ng'ajja abawa obubaka obw'enjawulo. Omwami okusama nnyo sappule bwe baba baagala ensi etebenkere mu mirembe. Omwami okusabira ennyo aboonoonyi basobole okudda eri Katonda. Era biikira Maria yabakwasa ekyama. Ekyama kino ekiba bikkulira ku nnaku lwa 13 June omwaka gw'1917. Lusiya yali asabye omukyala oli abatwale bagende naye mu ggulu. Ye n'addamu nti, "Kale nja kukomawo mangu ntwale Francisca ne Yasinta, naye gwe Lusiya ojja kusigala mu nsi muno ebbanga ddene, kubanga Yesu ayagala kutuma omanyise mu bantu era obasindika okunjagala, era ayagala abantu abali mu nsi yonna bemalire kwagala Katonda n'omutima gwabwe gwonna." Katonda ayina ensonga lwaki abooluganda atulekawo bwe buwulirira ku kulabika kuno okwabiikira Maria e Fatima. Olaba nti buli ekibaawo Katonda aba n'ensonga. Ekyama ekyokubiri, olunaku lwali lwa 13 July 1917, biikira Maria lwalabika ogwokusatu olwo mwe yabuulira abaana ekyama kino ekyokubiri. N'abagamba bw'ati mu kyama kino, olw'okubanga mundagidde ate nga mukkiriza, nange nja kuba nammwe era nja kulaba nti nwana nnyo okulaba nti emyoyo egiri mu puligatooli giwona omuliro, gidde mu mutima gwange ogutaliiko bbala.
Pawulo ebigambo byagenda bwe bityo, omukyala yayanjuluza emikono gye era nga bwe yali akoze mu mwezi egyakulembera, n'agamba nti, baana bange mwebonerezenga emirundi mingi okubeera aboonoonyi, muddinganire lunye essaala eno. Ayi Yesu, bino tubikola lwa kutwagala era n'okwagala okukyusa aboonoonyi ate n'okuddaabiriza omutima gw'abiikira Maliya olw'ebivumo bye bakuvumamu. Olwo aboonoonyi banaafuna ekisa kya Katonda ne basaasirwa. Tulaba obubaka obwo biikira Maliya bwazzaawa abaana bano. Ebigambo biikira Maliya byatuma abaana lwe yabalabikira byanjawulo bingi. Twogedde kubonera abantu bonna balagiddwa okunyiikira okwegolola mu mayisa gaabwe n'okusaba ekisonyiwo olw'ebibi bye bakola. Ekigambo ekyo biikira Maliya azze akiddiŋŋana mu bifo byonna eby'enjawulo gy'alabikidde. Buli lwatulabikira ng'akitugamba, ate ne ku mulundi gwe yasemba okulabikira abaana abo yakikkaatiriza nnyo. Okusoma sappule teri biikira Maliya gy'alabikidde n'atayogera ku kigambo kya kusoma sappule. Biikira Maliya ategeeza abaana bano nti, nze muzadde wa Lozaali. Sappule eno kyekyali ekigambo ekikulu kye yabatuma ebirala byonna nga kwe binyweredde. Era nga gwe mulamwa ddala, buli lwe yalabikiranga yabakuutiriranga ndi musome sappule. Yasinta y'ebigambo omukyala bye yabatuma e Fatima yabifunza ati, ekigambo ekikulu nnyaffe oyo wa Lozaali kye yatukuutirira kwe kusomanga sappule buli lunaku. Okusoma sappule, abooluganda, okusoma sappule mbeebaza. Tuli mwezi guno omwezi ogwabiikira Maliya mu ngeri ey'enjawulo. Tusome nnyo sappule nga twebaza Katonda ebirungi by'atuwa, nga tumwanjulira ebyo ebituli obubi, nga twebonereza. Twesiga omutima gw'abiikira Maliya era yonna gy'alabikidde, akoowodde abantu okwesiga omutima gwe, kubanga mutima gwe mwatunnyika n'atutuusa eri omulokozi Mukama waffe Yesu Kristo.

0: Incluso ya magesi.
1: Sapienza, sapienza yo,
2: sapienza,
3: sapiencia.
4: Radio sapienza no wabule wabi.
5: Nange kuno kunsibira.
0: Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kano kikatimba kebye misanyo kusawino. Waluri wasubigo kweto rolobu na kuruna. Kini za tubi kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusibu wako. Kampani ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bobo sibaka sente. Sibaka katakuruma. Betting itakiri sibabali wansi wa miaka 25.

0: ainkuru se ya magesi.
1: Na yeba nange, mwete musa wala kusiri sa kumuana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Sendamu nyaka tonye senya fama. Ainkuru se ya magesi, uta uliriza katimba kebye misanyo.
2: Right, wabali nyugwe na jie kumideko, chenda mnyaka tonyezenya Radio Sapiencia. Hida chika tusiga za tanwe zijudo kubira ngankwere kireza wali kusawa msambu. Nansera Edward Lubarukov, agenda kubira nga jane program damwe subi, abiringa kutamza. Agamba atia kapo, katerega Aloysius, kansala vukoto tu. Tuino chikuwata mbumbirayo na tujia chinyweza. Wale kubira nga uliza Radio Sapiencia no kubira nga uwe bira wangambo ya gala nyo nansera ya mkuletera olubono muambuzi hii katika yozi ya siya ngamba nya gala nyo msajyo uvahita Lubwa Lukovu neo woma nyo lugero Lubwa Lukovu venjo gereyo mchiganda bagamba Lubwa Lukovu lulumirira kuta hii Lubwa Lukovu lulumirira kuta. Kwa urusanga wonga lukoze njali lulumye lunelu isemu. Noma luluchoko zawe lukulumu wa todangu. Katinenda nsera Lubwa Lukovu. Wanajia. Ajia kulumirira kuta. Ujia kuhunzikomu wa dembuzi. So we wale kubira nguliza Radio Sapiencia. Ochali nepadi selma gombebezi tuwe berani 22 bet. Gula o account. Osobolo kubira ngu siba. Ne 22 bed kyangu nyo kubirango gulawo account gina musimu yo wogenda ku internet ojja kuteeka 22bet.ug website ya fe ejja kubirango ejjawo ku simu yo gende wali ekigambo register chinyi game juzambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba ye simu kati wali awagenda promo code ojja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code ojja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubera ngo wegata ku 22 bet embera yonna ebirenge etambula tanaweza biri mwetanto kizi bakubera ngo siba atina wasiba bera ngo siba nobuvunanyizwa akadde no kadduse ku Manchester United aka ebiriyo katonotono omusambi aitwa Matthias De Ligt okusinzira kubisembyeyo wadenga yalongosibwa omugongo kakati yakamala miezi kumpi mukaga ngali kundiri na ye De Ligt kigambibwa mbu okusinzira kubasawo ku timu ya Manchester United ibune nejimu kumipire jina gula o season ya jia bili ya bili mkaga bili ya bili musamba inzo buta jizanya kati ya chochita dematiga emikisaji ejo kubira nga yaliba dazanya ku World Cup egendo kubira US Canada ne kwangiria Mexico kutimie kwangiria badachi manyi injari jia funa eyo mugonge ya linge eyo kusaga ate De Ligt achali mfubuka mutumia kabili mkaga ijubukuru ne yafuna injari mugongo eyo mugongo ni mamurongo osa to mugongo manyite guzanyirwa akona gu kikintu ekiringawo kyola bange kyangu nenga kizibu kati amrimu yabalata mwao biserebe yali omutendesi wa timu ya Manchester United nagamba aja kumisinga yo mupira ngagumu kati agenze miezi mukaga De Ligt oyo ngata samba kapira ku timu ya Manchester United kati kusinza kumaulira agala liga sembe yo fulumaga nga Carrick ayogera yali alaganti yazemu okubera nga linya nekati ate ebimubira ganti nemipira ejina tandika kampeni ejja ku timu ya Manchester United yainzo obutajizanya kwadenga yali alowoze wanti ajja kubera nga akoma omangu sajja atubira bikanga bizibu kyokka ateera kigambibwa mbu ne yali mukyala we okusinza ku mawulire agafulumirako mu ggwanga erya Budaki agayiti gali kala ganti baya ukana no mukyala nabyo biinzo okupiranga bibimu kubimusumbuwa manyi yale omukyala nga yale ino omukyala nga bamuyita Aniki alabika yabinyika mu nsuwa nga bakamala omwaka gumunga bafumbiriganye mu fumbo obutukuvu kati ebyo byonna kigambo ambu byalibanga bito kyalinga omusambi oyo Matias Derit ebisinga kuwa anatu tujja kujana byo wali kumachia kusawa zibera nya paka tan tulabe ebintu nga binatambula ne weekend nga bwegenda okubera nga etambula eri gwe agoberera omubebezi na uliza Radio Sapiencia ngusiba ne 22 bet jayo ale badi muganda wange sagala tukere kumachia nga tusika ebifwi ngoli mukusika lo chichapati jeo alibadi katikati genda kutwentu beti oberengo jiteka yo ezanya sawe mwe yokumacha ordinary eriko odi chikumi ezanya kumacha sawa biri nga ordinary na yeye tandika VIP kweri kudoketi ne chibimba bifune ngo nyigasta bibiri kumina msavu sita bisatu mwenye hash oja kunyigasta bibiri kumina msavu sita bisatu mwenye hash bobo siba siba na buvuna njizwa atana wezi habiri mwe tantu krizi wakupere angu siba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ya feyo to siba sente ya vizibu kuwa takemfisi koina akatona ako koina kubote kamu gweto fayo odi chikumi ya rikodi na re alibadi kweri eolo mkagevera gumite kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash yenze pade siru magombebezi kankuwa gali ze amachama runji bera runji weraba
0: akatimba kebye misanyo akatimba kebye misanyo ako kekaba daka timba kebye misanyo akatimba kebye misanyo kakutusibwako kampuni ya betting ngansi eye 22 bet betting itakiriza babali wansi wa miaka 25 bubu sibaka sente sibaka kata kuruma Erinyi muterikwayo teri kuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22 bet usigarengo nyumire byemizanyo awatali komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa mikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumire wa crash games oba casino ne slots buli ruzanya guba mukisa mupya gwa kuwangula tulinda we wandi sekati we gatte ku nyumire ya 22bet.ug betting wa bulabe lyo bwongo betting ano bwegendereza wa ba myaka 25 no kuda waguru
3: Voice is a sound in the time check. A sawa siwe se musamfu e fitiro time check kutusi wako bena musiga simbi wo ne MTN momo sigo kutandikira dala kusirinchi rukumi ufuna magoba gabri runako atemo sabulo kuja yaka senti kai chisera chonawo ya gali de awotali kuandika wano na wali nika stemu mkaga turn star mkaga hash orondeko investor oboko zese MTN momo app
4: Tidulie dobozi liye kerezia, dobozi liye kerezia, insuro ya mauli ligona, nensonga zona, isiku wata kutini, ibiubulamu, ibiemfuna, ubufuzi nubukulembeze, ibienjigiriza, enkula akulana, ubuangwa ninono, shenda mwenye katonyeze nyafama, nyafama, Radio Sapiencia, Kuruze ya magazi, insuro ya muziki, nibye mizanyo. Radio Sapiencia, Mlamis wa Uganda Communications Commission.

abaana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munyefe biikira Maria essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku sappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, songa gwe ensibuko y'obulamu bwe owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi, efukirira ensi yonna. Ayi gwe oluzira obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu, ate emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe Maria ejjuddeneemu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana wa Katonda yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka e magombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adde ogwa Katonda Pati omuyinza wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereza y'akatoliko omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omulina ogwa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omulina ogwa Katonda w'omwana wo, mwagalwa ennyo Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nyinibunyiza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nyinibunyiza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nyinibunyiza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina.